Marma ga se re morese tlhaba ga go monate na tsa moretse ba jola jela ya kana lo na re ba re kopana jana thulaganyo tsa rona ya bosele bo sa bo ya pele moretse ba jola jela ya tsimana go sa fetse sempelo na lo na re tla tswang re ya go le ba jana tsa rona tsa botsaka ripana fela moretse ba re tla rutla gore metota re mogote le dipula motho re di utlalela kae gore jaanong e tla re borago ke tla ke tsa ba ile wena fela jalo fa ke tla ba ke go tla nyetsa tlhaletsa jela ka dikgang tse di go gape botho ba tla re tla re lebile jana dikgang go tswa continent ya rona ya Africa le fatse la rona la Namibia moretse me tsarona tsa letshameko ditle di latele le gore ke tle ke gone e le jaana tate dijo dikgang gape yalo go ya kona kong ya bosupa e tla re ka ura bosupa a na lo ena re tle re amogele jaana ditlhogo tsa dikgang moreetsa me ma ke tle ke lebe ke netefatse fela gore me a tshwere tota ke tla tshwere go ditshwaretse mosongwa gompieno ke dumela jalo gore tota ke tla tshwere go ditshwaretse ditlhogo tsa dikgang ka ura ya bosupa motlhogong moreetsa me fa e tla re morago na lo ena re tle re tsamaye fela jalo moreetsa me re ntse re tlanyatlanya jaana ka dikgang tse ke tlang ke na natso ka hano ka ha go tsara metsotso ka nang le tsebelo botlhano jalo fa re tla tshwara ya go kopana jana le Damian Rabanyana o tla tshwanga re neela jana dikgang go tswa lephateng la ditiragalo tsa tshwaganetso ke dumela jalo ee mme re tle re tsamaye fela jalo motho a betlhetlhesetse melaetsa ke tlang ke e tshwere ka gano le gongwe ga e le gore o na le molaetsa ka nako eo go ya go tsena ka ura borobedi tla re ka ura borobedi fela be e le gore jaanong ke boela jana kwa morago moreetsa me ka leo ke gore a kere ga o tla o lebile gone jaanong ba re ae Aforika Aforika ga re bua ka metshameko ya kgwele ya dinao ga o itse gore a ke kgetololo a ke eng fela mme aeshe ga ke itse di apalelwa ditlhopha tsa Aforika man maabane heletse bona Egypt ba tsamaya kwa pele ka nno di le pedi go le fela kgatlhanong le Argentina setlhopha se se tonna jana sa bo Lionel Messi Egypt ba tsamaya kwa pele ka 2-0 ya re go itse go ye gope hela hela go metsotso ya boelo hela Argentina ba simola ba nosetsa hela ba nosetsa hela motho sa itse gore metota a re go nosediwa go mo ke gaeng mo yo mongwe yo mokhutsane a le mo teng Lionel Messi gate motho Messi a le mo teng le ene ke gore a kere a rapama ka tsone man a rapama ka tsone Messi a ya go ragela e lengwe hela hale le ene hale boheleng jwa letsatsi ga referee tla gore krik e letsa phala molodin yano e bile gore yaanong ga metshameko e tla kwa bokhutlhong wai Egypt ba latlhegetswe ka nno di le pedi tse ba la tsamaya ka tshone kwa pele go di le tharo tsa Argentina ga Argentina ba tla go feleletsa metshameko ora ke re wai ba re go na le setlhopha sa le sengwe fela-fela se e leng gore mo nakong e tota motho ra bo re bala mo go sone ke morroko mo nakong e yaanong ga ke itse gore a le bone go gongwe gapele ga le ya motho ba ya go repisa go ya go tshwana jang hela ke gore a kere ga re itse le gale e robong fela go sekona kong ya borataro re dire lebe jana tsa rona tsa bosa ka boripana fela moreetse me ke gore a kere dinagagare tsa Namibia ba re go tlana le maruga le legale ka bothito le mogote mo kgaolong tse di kgakala kwa bokone botlhaba moreetse me ke gore a kere ga re ya utlwelela dipula dipe mo nakong e ya ga re ya utlwelela dipula dipe mo nakong e ka leo dipula ga go tse motho e tlang e utlwaletse ka tsone moreetse me kwa le bopong ba re go tlana le maruga le legale ka molole le mogote le mowane mo nakong tsa mo mosong moreetsi wa me ke gore a kere ba re letsatsi bo motse mogolo le tla tlhaba jalo metsotso le masome a mabedi le borobedi fela go ya ko nakong ya borobedi mme le tla dikela gompieno jaana metsotso le masome a mabedi le bongwe fela go tswa ko nakong ya borataro moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaano motho botlhe ga se o ya gope ke tla tswa ke go neela jaana tse o tla tswang go di emela jaana go ya ka tate dijo dikgang le

0: tsa bosa, dikgang, metshameko, metlae, thuto le maitiso mo TYS FM le Donald Bogosintshwaro. Mampudi wa tsone.
1: Ana lo na re tlere go le ba jana jo ra tlere ya o ka emela jana dikhang khona tlere ditlhogo tsa dikhang mo song a gompieno ka ura ya bo shupa mo retsa me fela tsi dingwe gape tse botho re tla tswang re ya go kopana le tsone jana dikhang mo letsatsing la gompieno mo retsa ya me jo ra jara na lo na re tlere go le ba gore janong ai ga jitsi di a diragala dilo mo lefatsheng la rona la Namibia mo retsa jo ra jara ga jitsi gore wa re wena ha o sa retse se roba mo sa gago dikhang tota motho wa re o kopana kae le tsone fela re tla tswa re ya go le ba jana kgang e go gape mo retsa jo ra jara ba re kgang ya basimane go betelela basimane ba bangwe e setse le kgang e leng gore tota motho ya boe o pisa tlhogo mo retsa ba re go ile ga diragala gape jalo kwa tikologong tsele tsa omosati mo retsa mo ngwana mosimane hala le ngwana mosimane le ena a betelelang ngwana yo mongwe wa mosimane mo retsa ke tla go ena ela jana ka botlhalo mo nakong e sa fediseng pelo kgang ya teng mo retsa mme le gone ba re kwa fatsheng la Ghana mo retsa le fatshe la Ghana mo nakong e ba ile ba gana gore Tautuna Cyril Ramaphosa wa fatshe la Aforika Borwa a etele lefatshe leo la Ghana loeto la semmuso mo retsi wa me jaanong ke tsa gore ya boya mana jaana.

0: o latele botso wa phatla ya gago le TYS FM. FM.
1: Kansela motshameko ya jona jere re itse gore ha re bua jana ka tsarona tsa metshameko re bua jana ka metshameko ya the FIFA World Cup mo retse ya mejora jere ba re go tsamotsa tsing la sonta ga re itse gone ja anong gore setlhopha sa le sa no way ba ile ba shapa Brazil ka no di lepedi go lengwa fela ke tsa gore ke dikhantsa o leng gore mo na kong e yo setso tla o di itse gore ja anong me le ba ontse yalo ba re motsatsing la mabane re ile ra bona ja lo setlhopha sa le sa Mexico ba mo gela jana setlhopha sa yae ke di tsaya kwa kgakala.

betse botho ba tlang ba bua ka tshone thata jang tshe dibela fa o tla tswa go pala jara le tshone go ya ka betshwe ya dikhang farologaneng mo re tsame o tla fela fa ba re khang e bua gape e dule e le khang ya the nursing colleges gongwe dikoletsa nursing tse e leng gore mo nakong e tota motho diabo di tla di le dintsi thata mo re tsame jaanong ba re leloko la parlamente la national council gone jaanong e leng Hercules Janse o ile a supa matshwenyego moreetsi wa me ka dipalo tse di golang tsa dikole tse di rutang dithuto tsa bonerese moreetsi wa me fela gone jaanong a tla botsa gore metota a ba National Council of Higher Education gone jaanong a bana le leano lengwe le le rileng la go ka leka go laola jaana dikole tse moreetsi wa me go tla go lebilwe jaana palo ya dinerese tse e leng gore mo nakong e di a bodile mo magaeng ko ntle ga go bona ditiro ka lebaka la gore jaanong ga re bua jaana ka yone industry gongwe profession yone e ya dinerese gone jaanong ya bo e tletse moreetsi wa me mme le ba gontse yalo ke gore a kere ba re Deputy Executive Director of NCHE e leng Dr Sylvia Demas o ile a bua gore jaanong gore tota kgolo eo ya dikole tse di rutang bone re se tota hela a re kgang eo ile ya simolola jana ka ngwagole wa COVID-19 ga gone go batliwa jana dinerese moreetsi wa me a re ke ka leo irile ga go tlhokiwa dinerese gore jaanong ga simolola ga bulwa jana di-college ka bontsinyana tse e leng gore tota motho di a bo di ruta jana bonursing moreetsi wa me mme le fa go ntse jalo a re go setse go na le mananeo a e leng gore tota a setse a tla a tsentswe jana mo tirisong moreetsi wa me go ka leka go laola seemo moreetsi wa me Dr Demas le gone o bua fa tota go na le melao e e leng gore tota e jaaka ke buile e setseng e tla e itsisitswe gone jaanong go ka ririsa kganya teng le go ka leka go laola dikouta tse di tla bong di neelwa jaana tsone di-college tse gore tota motho di tla tswa di tswelela jaana ka go ruta bonerese moreetsi wa me ke gona kere ke jaaka go tla gone se se itumedisang mo kganyeng ke gone gore metota hela gone o bona gore e setse e tla e gorogile jaana kwa parlamenteng gorelang gore ba setse ba tla ba bua ka yone kwa parlamenteng moreetsi wa me e nngwe gape kgang ke gore a kere ba re tona kgolo o lefatshe leno e laya ngura re moreetsi wa me o ile a ikopela boitshwarelo go badiri ba mo kgaolong ya Kunene region bogolo thata jang go ya ka dituelo tse di ileng di a diegisiwa moreetsi wa me mme le fa go ntse yalo a ganetsa dipego tse e leng gore kgona kakanyo e e tlang jalo ka leloko la parlamente e leng boetele pele wa lekoko la Popular Democratic Movement gone jaanong a ganetsa kakanyo tsa gago tsa gore lebaka la gore mo nakong e badiri ba kansele ya Kunene gore jaanong ba bo ba sa amogela madi a bone a ganetsa gore tota seo se tla tswa se tlhotlheleditswe jaana ke sepolotiki moreetsi wa me ka ebile jaanong re itse gore tota kgaolo ya teng ke dubela jalo gore tota ya boe wela jaana ka fa tlatse ga lekoko le ne leo la Popular Democratic Movement jaanong a tla latofatsa jaana sankwasa gore sankwasa a tshwaragane le go ka tshameka metshameko ya sepolotiki gone jaanong go ka diegisa dituelo tsa badiri ba Regional Council jalo moreetsi wa me a re seo o dumela gore ke ka lebaka la gore tota gongwe ofici ya teng ga e tsamaisiwe jaana ke lekoko le le busang hela ka gobe gongwe jaanong e tsamaisiwa ke lekoko la PDM gone jaanong ga re bua jaana ka kemedi mo teng ga council ya teng e tla tswa e le batho ba lekoko la Popular Democratic Movement moreetsi wa me yaanong tonakgolo o ile a gana a re ga gona kganya go tshwana jaaka eo batho ba seke e tla ba e lebela jaana ntlheng eo ka bokhutsane moreetsi wa me ora jere ba re lefatshe la Ghana moreetsi wa me gape le tla le ganetsa jaana kgona le ile le a ganetsa kopo ya lenaneo go ya ka lenaneo la ga Cyril Ramaphosa gore Cyril Ramaphosa a se ke tla a etela jaana lefatshe leo la Ghana jaanong ke gore a kere ba re go ya ka lenaneo leo la ga Cyril Ramaphosa o ne a tshwanetse go ka etela jaana lefatshe leo la Ghana mo kgweding ya Phato moreetsi wa me ke tsa gore ke mo kgweding e latelang mme hela batlhankedi go tswa lefatsheng la Ghana ba ile ba re ga re batle Ramaphosa a tla go tsena mo lefatsheng la rona la Ghana moreetsi wa me mme fela ba re se ke ka lebaka la matshwenyego
aba tlileng ka one monakong e ba bolela fa ha go ile gana le moagi wa lefatshe la Ghana yo o neng a agile jana mo lefatsheng la Afrika Borwa yo e leng gore monakong e tota o setse a tla a bolailwe. Re bua jana ka Bashiru Isaac yo dingwaga di kanang le 40 yo ba Ghana ba tlang ba dumela gore tota o tla tswa a bolailwe jana go ya ka ditshupetso le megwanto e setseng e tla tsweletse jana kwa fatsheng la Afrika Borwa e e simolotseng jaana kgwedi ya Seetebosi go e tlhola malatsi a le 30. Jaanong batlhankedi ba Ghana moreetsi wa me ba tla ba bolela jalo gore loeto lo a ga Ramaphosa lo tla emisiwa pele go tsamaya kgang e ya go rarabololwa moreetsi wa me. Tsona a kere jaaka go tla go ntse gone jaanong ga o tla o lebile le gone go na le di-video tse e leng gore le gone mo nakong e tota motho jabo dintsi di tla diphatlhaladitswe jalo kwa lefatsheng la Mozambique moreetsi wa me, mo e leng gore baagi ba lefatshe la Aforika Borwa ba baneng ba iketetse fela moreetsi gongwe ba etile fela ba tseile loeto la go kaya go itapolosa moreetsi wa me. Ya re ba setse ba dutse mo teng ga restauranta ke ga baagi ba Mozambique ka nako eo ba lemoga gore batho ba ke mo Aforika Borwa ba tla ba ba leleka go tswa mo restauranteng ya teng ba re he tsweleng le rona he lo leleka hela jaana jaaka lo leleka ba ga rona go tswa lefatsheng la nyena e leng lefatshe la Aforika Borwa moreetsi wa me. Jaanong ke gore a kere ke kgang e leng gore o bona gore jaanong ya kae ga jitsere ke mafatshe a sele gape a le kae a tla tswang a ya go gana gore jaanong Ramaphosa a tla ye go etela mafatshe ao ka ebile jaanong re itse gore ga botautina ba etela mafatshe ke kgone go kaya go tiisa tirisanommogo ya mafatshe moreetsi wa me. Ke gore a kere ke kgang e leng gore mo nakong Aforika Borwa ba tshwanetse ba yakanyetsa sentle moreetsi wa me. Le gana motho ga o gane hela jaaka ke buile gore motho a la ga o sela ditlankana tota ke gore wa bo utlwile molao wa gore wa bole mo lefatsheng leo ga wa tshwanela gore wa bole mo lefatsheng le e seng la gago ebile o sena ditlankana moreetsi wa me. Ba re ga se seo se se siameng tota ke go tlola molao motho o ka e tlhaloganya go mme yanong motho o itsa gore ba bangwe ba e leng gore ba na le ditlankana bone go ya go dirwa jang ka bone. Utlwa fela fa moreetsi wa me ke gore a kere ba re kgang e ya basimane ba e leng gore ba tla tswa ba betelela ba bangwe go ile ga diragala fela jalo moreetsi wa me. Mosimane wa dingwaga di kanang di le 18 go bega fa ga ile a tshwarwa jaana ke mapodisi a Omosati morago ga dipelaelo le ditatofatso tsa gore a ile a betelela mosimane yo mongwe yo dingwaga di kanang di le 5 moreetsi wa me. Tiragalo e diragalang jaana kwa Omambo Village kwa matsanong wa Omambo mo kgaolotlhopheng ya Tsandi moreetsi wa me. Ba re go ya ka dipatlisiso tsa pele moreetsi wa me ngwana wa mosimane yo dingwaga di kanang di le 5 o ntse a lebeletse jaana dinonyane go gongwe ga mogobing e a lebeletse dinonyane ga mogobing ka letsatsi la sonta ga nako tsa mantsibua mme yanong ga setse a dutse ga tla mosimane yo mongwe gape dingwe ga di kanang di le 18 mme hela tla mo bua jaana ba ya kwa lapeng la ga yo moto nna yo mme yanong e re ga ba lekong a tla a mo betelela moreetsi wa me. Kona kere ke dikgang tse e leng gore tota mo nakong e di a bo di tshosa e le ruri. Motho abetlhe ga se o ya gope na lona sentse re tla re le mogo go tsena mo nakong e maa ketle ke go rulaganyetse jaana ditlhogo tsa dikgang mo nakong e e sa fediseng pelo.

ke tla tshe go di apetse jana di tlhoga tsa di khangwa la kongetsa vidi simpelo mo retse me tshola tshe ya re tla le bejana tshe bona fa me tshe e kana ele le shobe le boga fela go ya kona konga ya boshupa the dalong kids a izra ba ga kologelo gore jang tsa gore tshe album ya bone ya bofelo wa khari ka re di pedi le tharo tse di fitile gore jang ngwe le shobe fela go ya kona konya boshupa. Ke tla jeng go gela jana go borra go moretsi wa TUI SFM go ra tshe ba re ba re kotsi mo fatseng la Namibia di city tla di tsholetse moretsi mme le fa go ntse yalo ba re go ile gabe go jana ka kotsi e ile nya diregala mo kgalonya o shana moretsi mme ya no go be go fa ha mo teng ga kotsi ya teng banna ba kanang ba le babedi ba ba ileng ba tlhokafala jana mo teng ga kotsi ya teng kwa Oshakati tsatsing la maabane nako tsa mo mošong fela moreetsi abe jaanong ba re koloi ya pick up moreetsi abe e leng ya Namibian Defence Force go bega fa ga ile ya thulana jaana le baki e nngwe moreetsi abe mme fela mo nakong ke gore a kere yo ileng a netefatsa jaana ka tiragalo e Chief Inspector Thomas Yambo yo ileng a netefatsa jaana ka kotsi eo moreetsi mme ke gora kere ba re kotsi ya teng ba re ile ya diregela jaana mo nakong tsa mo mošong maabane ga ke ntse ke le mo moyeng moreetsi mme fa e le mogare ga tsela e le ya Oshakati le Oshikuku tsela e kgolo ya Oshakati le Oshikuku moreetsi mme ga tiragalo ya teng e ya go diragala moreetsi mme ke gora kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ba re motho a le mongwe fela o ile a tlhokafelela mo lefelong la kotsi mme yo mongwe o ile a tlhokafelela nako fa ga a amogelwa jaana mo teng ga kokelo moreetsi mme motho e tshetse tla e le ikuelo jaana go ba gaetso ba rona ba e leng gore ba nakong e tota ba tla tso ba ya go pala ba dikolo itsa bone go kaya jaana kwa ditirong gore be tota motho re tle re kgweetse jaana ka kelotlhoko ke setse ke tla ke go rulaganyetsa jaana dikgang tsa ura bosupa kwa ntlha mo tsa jaana Fra Ria My Prayers.

Mara se se sa feleng se bo se tlhola moretse ba ke bona fa metse ka nang le mene fela go ya kona kong ya bo shupa setse ke la ke le thata ka wena mo shongwa letse la gompieno moretse ke setse ke go di rulaganyetse jana ditlhogo tsa dikhang o ka re ya nang di bala makgolo di batla go nna dintsi di tla di ipatika ka hano ka gagatsitse le gale ke go raya tsa jana tle ke di bela gore tla re fela ha tlhamo e digela e bile gore yana jona e la jana ditlhogo tsa dikhang.

bare Peter wa ratana gore jaanong Peter wa jola ga jitsiro tota bare Peter o dira jang ge gola ya le ga le go ntse ya le mothabetle ana lona re tle re ya go tsajana di tlhogotsa dikgang ura ke ya bojupa motlhogong. Namibia Broadcasting Corporation e sholofetsa nako ya go gasa letsholo la Namibia National Solidarity Campaign for Cuba. Sebuisa kwa kwano bosetšhaba ya bosetšhaba Sara Kukengelo Amadila o buseditse morago thulaganyo ya go supa ba ba tla supiwang go etela pele Commission ya tshireletso morago ga gore maloko a kganetso a tswe. Mosadi mongwe o tshwerwe ka ntlha ya gore a tsieditse company ya insurance ka leano le mogolone ene monna wa gagwe le ba bangwe ba ba neng ba itira e kete ba shule gore ba bone madi a insurance. Tautena wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa o saena molao o oketsang nako ya gagwe ya go nna mo setilong ka dingwaga di le pedi go fitlha ka ngwaga wa 2030. Kgabagare mo dikganyang tsa kgwele ya dinao, Argentina ene ya boa gape ka tsela e ga kgamatsang ka go fenya e gepeto ka nno di le tharo go di le pedi mo motshamekong wa sejana sa lefatshe gore ba bo ba kgabaganyeditse kwa metshamekong ya di semifinals. Boreetswame sole ke bokhutlho kgang tse di latelang o ka di amogela jaana ka ura ya borobedi mo mošong wa letsatsi la gompieno. Selamo tabe tlhajo ra jere ya kana lo ra se tre tre tle tso tsela mona ko nge ka ka ka go bihlang le teng gore jaanong a re tle re lebe jana ke bona fa me tshe ka nang le mebedi fela go tswa kona kong ya bo shupa moretsa me kentse ke tla ke le ba jana ga tshi itse di tla dipalanya na gole go nyenyane khano dipala makgolo ga tshi re matsapa di a tsa kae mo na kong e me le fa go ntse yalo a ana lo na re tle re go le ba jana ka bokutsane go ya ka tsa rona tsa bosa mo tsatsing la gompieno bona jaanong gore dipala gone ho ga tshitire ya nong ba re tsha go rileng ana men negere ba re botsa singla mabane e gepeto bre tso ba ile ba la tlhagolo khatlong le tlhopa seo sa khatlo tlhopa sa Argentina na go fa ha e gepeto ba tsa ba kwa pele pina e ke yone e ntseng e tla tlhagelela jana hela ha Egypt ba ragela pina e ke yone e tsamekang.

tsame mona go sa feditseng pele ona lona re tla tswa re ya go leba jana ba ile gore mona khongwe ba tla ba okeleditswe ngwa ga mo le tsetseng la gompieno a tla go botsa mongwe le wena o tla dira fela jalo ka 21 24 85 mona go sa feditseng pele dimela gore re tla tswa re ya go kopana jana le ba le patla la ditiragalo tsa tshogane e re tla tswa re ya go utla gore me go shela kae ba timile kae ba tabogile kae ba thusitse bagaetso fela kana ke tsaya gore tiro ya bone ga se fela gone go tima melemo gona le dilo di le dintsi-ntsi tse e leng gore tota motho ba bo batla ba di dira ya bobedi ke boagape ke go enela jaana the Dalom Kids utla fela fa.

ba re ke talong ke itse moreetsi wame ke tsa gore le yone e tlwa jalo go tsa bo engwe ya diablomo tsa bone tsa bogologolo moreetsi wame gongwe e seng bogologolo mme fela ya sešweng ya bone pele ga ya a kere morago ga denchana se bile go tlhokafala go ko morago ga ngwaga di le pedi jalo ke ga ba ya go e golola moreetsi wame e sa le fela jaaka le bone ba didimala go ba ntse ba tla ba golola jaana disengelenyana tse dingwe gape tse dintseng di tla di tswa ga ha thokwa ga meyanong o bona gore mmino wa teng le one ba tla ba o hetetse go le gonyenyane go tla go tsamaela jaana ntlheng tse letsa ba re jee ntlheng tse letsa bo house music ya ke bo amapiano malatsing a segompieno moreetsi ame le gale re tle re ye go leba jaana ba e leng gore ba tla tswa ba okeletse ngwaga jana matsatsing la gompieno motho ka ebile ga okelediwa ngwaga ya bo wena letsatsi le le kgethegileng moreetsi ame ke bona fa go na le matches blom jwa gamang yo tlang a okeleditse ngwaga mo tsatsing la gompieno ke bona fa go na le Africa Junkies yo le ene batlang ba bogopotse jaana tsatsi la gompieno Frankie Kandetu ba tla ba mogopotse ba re go na le Priscilla Band yo le ene ba tlang ba mogopotse tsatsing la gompieno Thudinyane Tilde kwa o leng teng le wena masego le matlhogonolo ke tsa gore ke Jessica Thudinyane kwa o leng teng masego le matlhogonolo ke dubela fa o tla tswa o ya gona le letsatsi le le monatenate mo tsatsing la gompieno ka ebile jaanong ma le mang yo o tlang a okelediwa ngwaga ya bo ena letsatsi le le kgethegileng le wena motho ke sa tlang ke go umaka leina gore jaanong itse gore ga e le gore okelediwa ngwaga re tla re go gopotse jana go tswa mo TYSF.

0: Bara di tlhapa tsetla tswa ile di classics go ya go ileng mo retsi wa TYS FM gore jaano re tla le bjana tsetsa gore ke mona kwa tsapedi sempelo re tla bong re ya go bona jana le entertainment ra banyana makgone ja ka tla re sholofeditse gore jaano le ba ontse ya le motho petle jo ra tshere re tla le bjana ka bokutsane jo ra tshere ba re ha re bua jana ka semo sa burukutli gongwe burukutli kwa kgaolo ya kunene mo retsi jo ra tshere ba re go ya ka molaodi wa kgaolo ya teng o tla bolela jana fa burukutli bo setse botla bo hokotsegile jana ka percent di kanang di le 15 mo retsi jo ra tshere ya ke khangeleng gore ya itumedisa gore jaanong go batlala fa mapodisi a rona tota motho ka nako engwe re tshwaletse re ya ba kgola mo retsi me mapodisi a rona e leng gore tota mo nakong a bo a dira tiro ke gakologelo ha ke ntse ke le mo toropong ya rundi mafela beke a fetileng gore kwa metshamekong e ya the public enterprises a tletse one mapodisi me bona gore moaparo wa bone man ba re le podisi o tla le bona ka experience ha o lebile moaparo wa gagwe ga ditse re tota a gone go ntse jalo gore gongwe ebile ja ba pateletsa bone mapodisi gore jaanong ba re ga o bona le podisi moaparo wa gago ka re o mošanyana kgona moaparo wa gago o mošanyana o bona borukgwenyana bo le bošwa bo le blou sentle le donker blou sentle o bona jaana t-shirtenyana ya gagwe e ko tlase ele le one man o re o leba baki wa gagwe ga ore o bona go le gošwa o bona gore motho o apere mošwa yo ba re o itse gore ga bo go supa gore le ene tota wa boa le mošwa mo teng ga force me yaanong ga o ya go bona le police o bona o ka re man moaparo wa gagwe eo o tlhatlhegile ke na gore o dule mmala gore jaanong o itse gore a as a oh policeman die o tla dingwaga ga ke itse mme yaanong ba ke ntse ke go bona le bone jaana mafelong a beke gone ga mabaleng ha e le gore jaanong moaparo wa bone o mošwa gore ke ntse ke tla ke ba dumedisa jaanong le bone ga ke itse gore motho ba ne ba gakgamala kgona jang me nna tota ke ntse ke tla ke ba kgolela go nna gone ga bone ka ebile jaanong e rile ga re tsena gore mo toropong ya rundu ba bangwe ba tla ba re tlhagisa gore ee ba gaetso ga gona borukutli jo bo tletsetletseng thata-thata mo rundu mo kgangkgolo mme ke tsaya gore tota go tsamaya le ditoropo tsotlhe ba re kgangkgolo ke gore motho o seka tsamaya o le esi motho wena o re gola ke polase ga o tsamaya o le esi o re o tswa ga setorong se e le gongwe jaanong bogolo thata jang jaaka go le bosigo jaana motho lo tsamatsama ga gare ga dibara gongwe a go le motshegare jaana motho o bo re o tsamaya o le esi hela o re o di itsamaela la jaana a re go tla tswa go le kotsi mme ebile batho ka kong ba batla di-cell phone ka bontsi ke gore jaanong motho ba go tshwara babo ba go tshosetsa kga ba go tshosetsang ka gone menyanong ba batla di-cell phone ba re cell phone bogodu jwa yone ke utlwa le policy tota le mpolelela ka bolone le re hela ha go tlagela ka bogodung jwa cell phone mo rundu ke yone kgangkgolo ebile le gone batho ba le bantsi ba e leng gore tota ba thupiwa mo nakong e babo ba thupiwa fela tsone di-cell phone mo retsi ame ke re ao a go ntse yalo yare allright nna mme le gale motho o tla reng gore jaanong a re tle re ya go bona motho wa metlhe ke gore a ke re re ya go leka go ikgolaganya jaana le ntate Damian re banyana makgone gore a tla re neele jaana ka bokutsane dikgang kgotsa le parteng la ditiragalo tsa tshwaganetso ebot di na le ga ditiretseng le ratile go ka sia ka nna gore jaanong maswa a mabedi fela go tsakola kgong ya bosupa ga se ya go opelang se baile tshebe mampudi re mogo
1: Sabosa dikgang metshameko metlae

ana lo re tlhare tsenyana e kwa di tlhabo gape bo re tsebe tlhae ke tlhoke go busetse ko morago go le go nyele ka yone be fela ha ile gore khang wa le gape bona le molaetsa tsela ka bona ka 212485 seng jalo le gone ke tlana ke ntse ke go tlanyetsa ka tsedingwe re khang gape tse ke nang natso ka hano

0: Pansela o tabe khaya le monga gape ratile go ka bua le na jana mo songwe le tsela go mphiero tiwa SFM bo sele dumelang ka kong. Dumela mama.
1: Le tsogile.
0: Oh yes.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Le na wa itse ha ke itse bentuko ha go ntekelele.
0: ba go ba be se bona ha ba botsa bare
1: ba tu ba ha ka ba ba ja se di khobogile wa itse go die le 2024 ga ka kirea se pe madaba ba kile ya no o hawa a ile gore wa fana tsana bo ministry labor ka dilo tse me o mpoletse hawa ha o kgwana ha o sa kgwane le gone go siame ka re ga se bona nako nka ba ga se ke itsele
0: ehe
1: thank you
0: ke go lebogile rra
1: bye
0: thank you bye ya go tsaya le botlhabethe ee ke re mojela e le selo thata fela go ya kwa nakong ya borobedi

sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tlhako kgotleng ya asok ya ga makastrate a soko mo ditsatsi jeno monna wa gago santse a tla tshwarwa. O re tsedikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Tautona wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o saenile molao o o letlelelang go katolosa sebaka sa go mo kantorong ka dingwaga di le pedi go tsena ka 2030. Moeledi wa mmuso o dirile kitsiso maabane. Palamente ya setšhaba e letleletse molao kakanyetso kgwedi e fetileng. Molao kakanyetso o akaretsa go letlelela tautona go tlhophiwa ke palamente go na le go tlhophiwa ka tlhamalelo ke tlhopho ya tlwaelo. Dikai tsa gore Mnangagwa yo dingwaga tse di masome a robang bobedi le boraro o batla go nna mo setilong go feta sebaka tota go feta bokhutlo jwa sebaka sa gagwe sa bobedi se se welang ka 2028. Sa ntlha di supagetse dingwaga di ka nna pedi tse di fetileng fa balatedi ba go bana ba simolola go goeletsa mafoko ko diphuthegong tsa sepolotiki tsa ZANU PF. Ba kopa gore a neelwe sebaka se sentsi go wetsa dithulaganyo tsa gagwe. Lekoko le le buisang la ZANU PF ngwaga e fetileng le itsisitse tshwetso e baakanyang molao motheo le go katolosa sebaka sa ga tautona. O kopo e boneng ke monokeng go tswa mo kabineteng ka Tlhakole. Madiplomate otlhe a fora a tlhomilweng ko Burkina Faso a boetse ko fora le gore madiplomate a Burkina Faso le ona a solofetse go tswa ko fora. Kgato e tla morago ga baemedi ba Burkina Faso ba sena go itsise kgwedi e fetileng tshwetso ya go emisa tirisano mmogo a sediplomate le fora ka bofefo. Kantoro ya tona kgolo ya Burkina Faso ya re tshwetso e tla morago ga tshekatsheko e tseneletseng ka seemo sa jaanong sa tirisano mmogo magareng ga Burkina Faso le fora. Ka letsatsi le le tshwanang lefapha la fora la merero ya mafatshe a sele le boletse gore fora e swabisiwa ke tshwetso e e supang matshwenyego a oketsegang a ditsamaiso tse di sa siamang tsa baemedi ba Burkina Faso. A ere pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. NBC solofeditse airtime go letsholo la tshwaragano la Cuba. Motsamaisa dipuisano tsa phuthego ya setšhaba o tlosolositse tsamaiso ya go lemogiwa ga security ga bontlhopheng ba Security Commission morago ga mapalamente a sena go tswa mo phuthegong. Batautona wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a saenile molao o katolosang sebaka sa gagwe mo kantorong go tsena ka 2030. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela gore tsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. Dikgang ka botlalo tsena kwa boroba bobedi di wetse jalo mo metsotsong e le some le bongwe fela ke go tlogela nako ene e le ya boroba bobedi. Motsotso eso ke rata go tsaya sebaka se ke go amogele ke go dumedise ke go beye fa fatshe mo lenanong la rona la mo mosong ke lenano la letlhabile letsatsi. Letsatsi la laboraro kgwedi ke yone a phuki tlhola jalo ke malatsi a roba bobedi. Se re mo make sa go sa mmamoratwa TYSFM le tlhabile letsatsi a re la ramele.

o a itse gore o kgona go ithekela kolo ya gagwe he a ikgwaetsa mo tseleng a tlogela go tsamaya jang mo le motlhaba a tshelwa ke dikoloi ka lerole jaanong a tsamayela jalo ka iketlo ene ruang jaanong ga a solofele phetogo epe yo loapi ga akanye gore loapi le ka pitikologa le tshenyeng kologa le ya kwa o itseela gore go apogile go siame o tla tsamaya gore ga o kwa lapeng ya a itseela gore go letsatsi ebile go itshea eroleng e tla mo sireletsa mo letsatsing go fitlhela gore ga o kwa lapeng mosese wa gagwe le fa o le boleta tota le fa o le motelele o ne le mosesenyana o letsatsanyana hela jaana mosetsenyana o letsatsanyana hela ke re wa bona ee o softenyanao jaanong ene o ne apere sentle a itse gore go mogote o ne aparetse mogote a sa aparela gore go tla nna serame kgotsa pula e tlana le ga a le ka tshoganetso maru a re thibi ga tei ba ga nna gantsho ga ba ga nna lefitshwana ya pasop ruang a itse sentle gore pula etla akanya o le motseleng ya a itse gore o tshwanetse go itlhaganela jaanong le fa a tsamaya ka bonao o santse a le kgakala le kwa lapeng jaanong a itlhaganela a tshwaswa jalo ke maru a mantshwa a tlanga a itse gore pula etla o santse a le kgaka jaana le a itlhaganela ana wa itse gore o santse a le kgaka jaana pula e setse e sarasara kana jaanong wa itse marothodinyana ona a ntlha a go bolelela ke gore a kere a bofefo ebile a tseditshana a go shapolana a go shapola jana ebile ga o sa apara diaparo tse di bothitho gone tse di thatanyana ka go bolelela ke gore a kere o kola ba o sala o rotha ke ona marothodinyana a ntlha a pula mosarasaranenyana re o bitsa re re ke mosarasarane wa pula ga e sarasara yana wa koloba le gale ka bonako ga latela marothodi wa bokete yaanong pula a tloga ya tiisa yaanong yaanong a betsa mo godimo ga marulelo a disanke ka maatla wa utlwa gore yaanong pula ke yaanong seo se ke pula yaanong ya o kile wa bona o le motseleng pula ya go tshwarela motseleng gore o shadikanya matlo o ne a setse a le gaufi le matlo a bapileng o ne a setse a le gaufi le matlo a baagisanye o ne a setse a le gaufi le matlo a bona gore e ke ntlo ya ga masemamma e ke ntlo ya ga rasema e ke ntlo ya bosemamma jaanong sebe sa phiri ke gore go ne go senope mo matlong ao ee o ne a le e sielana mo mmele mmeyo jaanong pula kana jaanong ke e ya gakala pula ya gakala ya gakala jaanong kana ga a batle go koloba ga ke re ga a batle go koloba ga a sa batle go koloba jaana o dira ja ga ka koloba kana o tla lwala batho ba modimo ruang wa o bonwa e manga ka jalo a nagana go tsena mo ntlong e gaufi a kanya gore tla ke tsena hela ga lapeng le owa ikae o kokotile mme ga gona le a le karabo epe a e boneng a kokota a kokota dololo a kokota ko donti tududu ke ra jaanong ke gona a ka akanya gore aa kana batho ba motse ga bayo batho ba ile kwa ga kgosi he go na le lenyalo koo batho ba modimo kgosi wa nyala ke gona ka gopola gore kgosi kana o tsena mo nyalong ka ke gona ka ruang a gopola jalo gore batho ba ile ko lenyalong la ga kgosi kgosi wa nyala ga gona lale gorele tududu moletlo o motona ke mang yo ka sekeng a batla go ya go ja dinama ko mole ra go ja dinama re ja kgosi wa nyala ee jaanong mo mmileng gorele tududu mo metseng mo matlo tududu ga gona lale ope batho ba rata kgosi ya bone ka ba ile go keteka le ene go raya gore ruang ga ana botshabelo ruang o ya ko kae ga gona kwa yang teng ee jaanong malapa a batho a ntse loleya matlo a loleya ga gona la e lope tololo nobody o tsamaya jaana mo puleng go fitlha a bona setlhare sa morula seme se le nosi ga ntse a tsamaya jaana a bona setlhare gore ke se le sa morula se a tsena ko tlase ga sone ga gona magadima jaanong ke tla bolokesega o ipolela hela jalo ga gona boruthuthututa kurukukuruta ruang kana wa ikgomotsa basop ta ke name ke eme gone jaanong ruang o tshabetse ko tlase ga setlhare a re bone gore ruang wa go helela ko kae
jaanong ga re gola wa itse le wena gore re na re bolela gore ga pula ena le le gone jaan ga pula ena o se kwa ba tshabela ko tlase ga setlha ya go ratha ee re go dile re bola le le gone jaanong wa bola gore ga pula ena o se kwa ba tshabela ko tlase ga setlha e tla go ratha rati dikgadima dintsi ri ga ke re gate pula e re ratlha tsone se se telele ee jaanong e mme ruang yana o tshabetse ko tlase ga setlha a ruang o tla falola ee ke ka go ntseng ka teng motswane e tshopadie ka moso ke tsoga ke e tsweledisa ke be ke hetsa mo letsatsing la ka moso re utlwa gore ruang wa go helela koka wa go selwa e mang wa go thusiwa e mang mo puleng e kana-kana e yaka utlwa gote bosa loapi ga letshepagale loapiga le tshwanela ka jone botshelo o tla ro santse ore ke ye ke e rwelennyelennyele ya madi ke ye ke mohunyo o kokoroga e motswana a re o se bone nong go rakalela godimo go ya tlase ke ga yone o tla ro santse ore wa kokora ka moso dololo dilo dile ga ke ora bona jaanong botshelo le jone bo ntse fela jalo ga bo tshepane bo tshwanela ka loapi loapi ga letse o tla ro santse ore go apogile go a thiba o tla ro santse ore botshelo le jone bo ntse fela jalo o tla ro santse ore ke siame ke mathata ke ya o tla ro santse ore o siame dintsho ke tse o tla ro santse ore kese baa ke ro a bona problems problem mathatathatathatathata ela yaanong o ithutela go tshela ka diotse ee ga o bone yo o tlogetse fela o tla reng ka puro o tlogela fela nako tse dingwe o bona ruang gore o dirile ya botshelo le jone bo ntse fela jalo ga ise ko gare o lekile gala a leka ela gore go na le mongwe a re a tlogelala nne wa kipulela gompieno ke yong kotame ko tlase ga setlhareng ee jaana botshelo jone bo ntse fela jalo wa ipatlela maano a botshelo ee o ithuta jalo ke go rarabolola dikgwetho tse di go lebagane mo botshelong ga gona sepe se o ka se dira ee ga gona po tla go utlwelang botlhoko mo botshelong ga gona po go utlwelang botlhoko se se diragetseng se diragetse ee tla re mo nakong e ga o tshwane ela motswane so ke go bolale ke gore a ke re be e le gore jaanong re tlotla kgotsa re bua ka dipolelo tsa mannete ga ke re a bona ee dipolelo tse e leng gore ke dumela gore di tla nkgomotsa di go gomotsa le wena ee re ithuta mo go tsone batho ba modimo dilo dintsi tse di diragala mo botshelong ke ga re lahela gone polelo e re tla itsweledisa mo letsatsing la ka moso mme ela ela ga ke kgaogana le yana o itse ela gore loapi ga le tshepagale botshelo le jone ga bo tshepagale o tla re dilo di siame dilo go tswa dilo di a pitikologa go ntse fela jalo mo botshelong yanong o tshwanetse o nna o ipaakantse o tshwanetse o nne o baakantse dibetsa tsa gago se kwa na bokoa o se kwa batlang maano a ga satane go leka go rarabolola dikgwetho tse e leng gore di go lebagane mo botshelong se kwa batla maano a sa siamang ga ke ro a bona go leka go tshela o tla sokola mo botshelong ga o ka simolola motho wa botshelo ja gago wa o simolola ka bonwenwe ka boherehere wa go tshelagela jalo botshelo ja gago sengwe le sengwe nna sa bonwenwe sa boherehere sa maaka sa bolotsana ga ke re a bona sengwe le sengwe se o batlang go se bona o batla gore o se bone ka bolotsana ga o batla gore o palame o batla go palama ka bolotsana ka boherehere jaanong o tla sulagalelwa ke botshelo ga o ka ineela go tshela botshelo jo ka mosore tso ga re pateletsa depression ka mosore tso ga re pateletsa mental health ee jaanong dilo tse dingwe tse tsa bo depression tsa bo mental health what motsone etso dilo tse dingwe o di kanoke gore ke botshelo jo ana o bo itlhophelang o na le dilo tse o di ipiletsa mo botshelo botshelo jo ana o tlhophang go botshela batho ba tirong tsatsi le letsatsi go a berekwa wena wa gona nnotagi tsatsi le letsatsi ga o tshwanetse gore o go bereka la botlhano ga o tshwanetse gore o ikhutse ke nnotagi fela go ya go tsena ka sontaga ka mosupula ga o tshwanetse o ye mmerekong wa tatasela ke diorisi wa tatasela yaanong ga o ye mmerekong jaanong o blame mang ka moso o blame baloi batho ba ntshetse morago batho ba ntwa gore ke seka ke lwale ke seka ka mere o lebala gore o nna nnotagi phetelela o lebela gore la botlhano o tshwanetse o ikhutse wena ke nnotagi mantaga o tshwanetse o e tirong o tlhasetswe ke diorisi o a tatasela ga ke ro a bona go tshwa ka moso di-depression ke tseo go tshwa ka moso go tshwa ka moso baloi jaanong botshelo dilo tse o di itlhophela mo botshelong di tla laola botsogo ja gago ga ke ro a bona
dilo tseo di itlhophela mo botshelo jono wa bo itlhophelang go botshela botshelo ja mmaka botshelo ja bonwenwe botshelo ja go nna botlhe

0: re tswelela jalo moretsi mo tlhogong ya rona ya thuto ke thebe mo kgweding e moretsi go buiwala thata moretsi ka boitekanelo jwa bomme re bua ka kankere e amang bomme bogolo jang kankere ya mabele gompieno jaana re feta le mme kachimune vaya kachimune motsatsing la gompieno yo o re rutangala jalo ka kankere ya mabele.
1: Tota kankere ya lebele ke bolwetse bo e leng gore ga bo a tshwanela go bolaya motho, ka gore ga e re re bomme ba ya go itlhatlhoba gangwe fela mo ngwageng tse pedi, re raya gone gore ga go bonwa tshasenyana ya gore e ka re go na le kankere e kgona go alakiwa go santse go na le nako mo o ka kgona go tshela. Ee, ga ya tshwanela go bolaya motho. Jaanong re taketa buya ka dilo tse di dirang gore motho ga felelana le kankere ya lebele. Sa ntlha ke age, dingwaga and gender. Gantsi ga ga o tsogala ke gone o nna mo risking ya go nna le kankere. Ka gore go na le kgonagalo wa gore di-cell tsene ke bua ka tshwanetse ga di tsholwe di le dintsi ga o setse o nna motona, ebile ga di swe ka nako go tsaya lobaka bo kgelela gore gongwe e nngwe e tlhaswang ka nako e fela itirile kankere
0: mo gore le gore e tsaya nako e telele go kašwa.
1: Ema e tsaya nako e telele go kašwa ga eboyaka ga o le motana. Jaanong kankere yone ya lebele gape e gantsi e ntsi thata mo basading, especially ba ba setseng ba itile dingwaga tse 50. Ke sone se re reng ba bomme ba tshwanetse go ithatholela kankere ya lebele, ka gore ga e a tshwanela go bolaya motho, mme e teng e a bolaya. Jaanong le mo go borre teng, mme basadi kore 100 times mo borre mo go bomme go na le bo go bomme. Kore ga o bala batho yana ore monna yo a le moela o bala basadi ba le 100, o ba go bala o le moela o bala basadi ba le 100 ba ba ka tsenwang ke kankere. Go tswa ga sa bobedi ke family history. Ga e le gore o na le mongwe wa lesika la gago o gaudi le wena o kileng a bolwa ke kankere, kana ke ya lebele, kana ke ya popelo, kana ke ya mo maleng, kana ke ya leitho, kana ke ya madi, kana ke yaka ke sa tlholoke sa tswa go tlhalosa gore kankere e kgona go nna gongwe le gongwe. Ga o na le wa lesika yo o kileng a bolwa ke kankere ya go nna le kgonagalo e teng gore e le wena o nne le yone, ke sone se o tshwanetse gore uno o itlhokomela o nna o itlhatlhoba. Dipatlisiso di supile gape gore ga o bone setswalo pele ga o simolotse go bona setswalo pele ga o nna dingwaga tse di 12 go na le kgonagalo ya gore ga o gola o tokolwa ke breast cancer. Gore jang di tsamaelana yang ga ke itse, mme ela se ke sentseng ke gore ga le gore motho o simolotseng setswalo o le monyenyane o tshwanetse gore o itlhokomele gore o ka nna wa ela. Go na le bana ba ba simololang setswalo ba le bo 10 years o bo itse gore o ka nna wa nna mo diphatseng tsa breast cancer. Le gone ga o le mongwe wa ba ba nneng le menopause o le motona o sena o sa bone go eta dingwaga tse di 50 go na le gone gore o ka bona breast cancer. Ga o seko o nnele ngwana gotlhelele mo botshelong ba gago seko o amosi kana o tshotse ngwana wa gago wa ntlha o itile dingwaga tse 35 go na le kgonagalo ya gore o nne breast cancer. Dilo tse ke di tlhalosa yana gore ba reetse ga le reeditse ko le reetsentleng gore ga o itse gore ga ke na ngwana go thelele ga ke se ke tshole go raya gore ke go na le kgonagalo ya gore nka nna le breast cancer, kana ga e le gore ke tshotse ke itile dingwaga tse di 35 ke na le kgonagalo ya go ka nna le breast cancer. Jaanong mo gongwe ela ke lifestyle ela mo ka ga re tshelang ka teng. Ga o le gore motho o nwang bojalwa o goga metsoko o na le mmele o motona o bo itse gore dilo tse tsotlhe di ka go baka ga mosie o ka kgona go tsenwa ke breast cancer, kana o rata go ja dijo tse di nang le nama nama e khibidu gantsi nama e khibidu gate le yone ya dira gore o ka nna le breast cancer. O tshwatse gore re baballe ka ga re jang nama ka teng re je dilo tse dingwe merogo le dithapi le dilo tse dingwe go tswa ga gape no physical activity kore ga o le motho o sa ikatiseng o sene go ikatisa ka nako ikatisa se go ya gyming fela le go tsamaya o kgona go tsamaya o kgona go taboga o kgona go bereka ditlhogo tsa molole mo o fela o 'ireng ke dilo tseo le gone go katisa mmele

0: maratwa kgosi ya lebang.
1: Dumela bareetsi ba gaetsho yo buang ke Mpho ga di bolae Tlhabanelo. Raolo, fa latla batho go tswa ko Windhoeko ko Babese ka kganya di-conservancy kwa tshwara phuthego mo Aminos ko Starsing Bandiru Hall. Phuthego ye e nle dithuto mabapi le conservancy. Re bone mekwalo ye ne tswa kgotsa ko mo councilareng le batho ba settlement ka kgang ya conservancy. Di traditional authority bana laleditswe le rona re le banna ba motse wa Mokaleng formally ka mekwalo. Mme ra tara tsenelela phuthego ya teng. Phuthego ya teng e ne e le ntle e le monate e ruta ka conservancy. Re ne sa e tlhaloganye gore conservancy go tewa eng, mme kante dilonyana tse re ne sale re di dirile kgotsa re di eletsa gore di be dirwa mo Mokaleng e ne le ntlha engwe ya conservancy kare ka re ne simolotse ka teng. Jaanong ka gore batla

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela mokgaetso ke a go amogela mo bekeng eno nna ke BDF ke utile ke thulaganyo ya rona mokgaetso ya setso jaaka re ke re kopana mo bekeng e nngwe le nngwe mme re leka go ka gakololana le go leka go ka itsibusa mogaetso le go ka ikgakolola dingwe le dingwao tsa rona tsa Batswana le boikarabelo jaanong go bua ga ngwao ya rona mokgaetso. Ee, nako tse dingwe motho ga o ntse gatse o ntse o akanya o nagana gore nyame go siame sengwe le sengwe se tsamaya mo tseleng jaanong ga motho wa go lemogele gore bašwa le bone jaanong ba tsentse le nao mo iso ba bua gore bagaetso Batswana betso bagolo ba rona lo re tlogela hela re wela mo sedibeng ee jaanong ke dingwe tsa dikgamogaetso tse e le gore re tla heta le tsone kana ke tla bua le tsone mo letsatsi la gompieno tota ke go gakolola ke go rotloetsa gore le wena le moga le go gakologela gore go tshwanetse gore ee re le Batswana re seka ra ba ra itlhokomologa re le Batswana re seka ra ba ra itebala. Ke na le mošwa mogaetso mo letsatsi la gompieno mo boitumelo a re upia mogosi ee upia mogosi wa botsa potso ya re Batswana lokae banna ba Batswana lokae ee jaanong ke mme kgarebe go tswa kwa Aforika Borwa kwa mehela e le motswana wa gaetso le ene wa bona gore nyaa golo ga jaanong tshega kwa re gapogile marago go raya gore motho o bue ga o sa bue jaanong go tla bua mang ee jaanong go bua ga rona ga Setswana mo gaetso ke go leka go supa gore nyaa ga go a siama sengwe le sengwe ga se mo mabeong sengwe le sengwe ga se gore se ka mo se tshwanetse gore se diragale ka teng jaanong ke potso e leng gore o tla ba heta ka yone o tla ba heta a re gore ngwala sebetlela mo gaetso ke yone setlhogo sa gagwe se o tla ba heta ka sone mme a rata go ka heta a ntse a kaela gore mme ka Setswana sa gaetso ene o itse eng o bona e le gore mme gompieno re patikwa keng keng re sa eme re sa tseye maikarabelo dikgwetlho di teng mo gaetso mme hala se se salang ke gore ko magaeng ko metse ya rona kwa gone ga re kgorelediwe go ka diragatsa setso sa rona gongwe ee ko ditoropong mme ko magaeng ko metseng ya rona kwa a re lekeng a re tshwareng ka thata jaaka motswana a ka re ngwana a kgwale e tshwara ka thata e se ka re kgole e utlwa sebodu ya kgaoga jaanong ga go rialo go raya gore le ga dikgwetlho di le teng le ga o bona kwa re o leka selo kwa re ga se kgonagale e tswelela o semelele mogaetso o batle ke monokeng batsadi e tleletsang bašwa le bana ba lo bonang tota ba na le kgatlhego ba leka go ka aga metse ya rona le setso sa rona ko magaeng mme pele mogaetso tla ke fete pele ka molodi o latelang.

kgaolo tsa bone, ke ga go tsa basimane ba bangwe ba batswana ba batla go kore mokgwate o kwa re batho ba re ba batla go nthola mabela jaanong ba konopa ka ditshwaelo ba konopa ka ditshwaelo tsa noto anong ka bo ke bona gore batho ba nka sekebe ka ba fetola ka seka ba fetola ka gore ga ba ikitse gore ke bomang ba tshwanelwa ko gore jaanong ba gakolole thuto e ke tlang gompieno e ke tlang ka yone gompieno ke thuto ebile ke sa gakolodi mo batswaneng ka gore batswana ba itebetse gore ke bomang ebile gape thuto e ke tlang ka yone ke mokgosi ke kua mokgosi go yaka ke na fa yang ke tlhaba mokgosi ka re bo rra le kae boeteledipele jwa lona bokae jo e leng gore letshotswe ka jone gone jan jana ebile bangwe ba lona lentse le re mmalo yana re etelele pele le kile la bona kae eteletswe ke e tshega dipele jacinta le ene ga a lwa kwa bangwe ba ntse ba re nna jacinta le wena nna jacinta le wena o le re tla go sala morago jacinta ga a etelela ntwa pele jacinta o tshema-tshema mo morago ga banna banna ba e leng gore o fitlhela ntwa e ba ntse ba elwa se nne ba sena sone ne e le lentle ne e le ba sena lentswe la gore ba ka tsamaya ba porompeta jaaka jacinta a porompeta jaana bone ne ba ntse ba e tlhabana ba fitlhetse ntse ba e tlhabana gompieko jo go le ruta ka sebetlela ga go te go rengwa sebetlela motho o rengelwa sebetlela go twa go tweng a re simolole ka lefoko sebetlela go tlo gore gate se go rala gore selo se ke selo kana sediriswa betlela go diriwa mo go sone go a betlelwa o betlela mo go sone tla re simolole jang gore goreng go tla ke motho o remelwa sebetlela ngwana mosimane ga a tsholwa kwa ga bone kwa ga rragwe e seng dilo tse di diragalang jaanong jana rotlhe jaanong jana re ditlogolo ke ra le nna tota rotlhe re tsholwa ko bore batona ko bo mma rona mogolo ka gore bo rra rona ba paletswe ko go ema ka dinao ba itsaya maikarabelo a botsadi rotlhe re ditlogolo ga re tswa fela mokganyeng eo boatla jo bo diragetse bo re busetsa ko sethong ngwana a mosimane a tsholwa kwa ga bone o tla ba a dira le rrago rrago a remetswe sebetlela ke rrago jaanong ba tlaba ba le mo lapeng leo e le gore jaanong ba betla ba betla botshelo ba betla isago ba betlela bana ba bone rrago rrago o tla ba na le wena ntse a go bontsha gore ko kgotlheng go dirwa jaana le go raga leole le thusiwa jaana dikgomo di a tuana e ntse a tuana e le rrago a go ruta molao wa lelapa leo gore rona mo go ramamang re phela jaana re tlhokomela basadi ba rona jaana re tlhokomela bana ba rona jaana re dira jaana a go tutusa gore le wena ka moso e re o le monna o kgone go ikemela kwa ga gago ke yone kgang e nngwe e leng go dira gore manyalo a phatlhakane eo ka gore bana ba basimane ba tsalwa ko bomma a bone botlhe re dirisa difane tsa bomma rona motho o nyala mosadi ka sefane sa ko ga bone ko bo sa ga mmago a sa rutwa sepe a ba ithe a re ka nna monna nagale a re tsweng mo re tsene mo sebetleleng ga o sena nao o nna monna jaanong o tutuga ke gone o tla remelwang sebetlele pele o tla remelwa sebetlele sengwe le sengwe sa se diriwang mo lapelele ga ona sei ga so wena o na le lefoko la bofelo lefoko la bofelo ke la ga rrago ga rrago ga wena o ka moso o bua gore he o batla go epa semoimphulu he go tse digobololo re batla go dongbuele mo metsing ga o ka epa rrago a fitlhela o epile ba gore a re o ikatele wa ikatela a kere ga sefaga gago gofo o kula bona mang wena o tsena ofte o ipagololela mogodu o epa semoimphulu bo molome ba kile ba jala green grass ko gae ya re monna mogolo a tsena ba barare ba nna ke tlhagola tlhaga lona la e jala tlhagola ntlhaga eo green grass ba batla go kgabisa go nne go ntle ke ga ba e tlhagola a ke re ga sefaga bone ga sefagane sefaga malome go foo o jala tlhaga jang monna monga tlhaga e tlhagotse wa ntlhaloganye jaanong ga o setse o le monna jaanong o godile o batla go nna le kwa ga gago o tla borrago a tsamaya a go batlela lefatshe le ga e le gore wena o le iponetse mme o tlhoka di-blessings o tlhoka matshofatso tsa ga rrago gore a tsamaye le wena ko lefatsheng leo after a le bone a bo a rema sebetlele a bo a rema sebetlela sane setlhare sa ntlha o a se rema rrago o se rema le wena go bontsha gore nyaa mosimane o ka nna a simolola wa rema jaanong wa dira sa gago wa betlafa wa utlwa gore o betlela foo e le mosimane a ipetlela isago ya gago a betlela foo ke sone se betlela seo ga gote motho o remelwa sebetlela wa remela o bulelwa tsela o tlo re gate go remelwa wa bulelwa tsela ke rragwa go bulela tsela gore o ye go nna koo o ipetlele botsholo jwa gago le isa go a gago le bana ba gago a bo a bo a tsamaya go go batlela mosadi o a mo tsisa teng mo sebetleleng se sa gagose o utlwa a go tsisa fa gore o tlo go nna foo le bana ba gago le mosadi wa gago o itirele isa go a gago botsi ba nako a ke se ka re botsi ba nako e ka mokgonne go dirwa ka teng ne e re gore mokgotlheng teng fa fogofo fo ntlong ya ga lona fo ga rragofa bana ba basimane ne ba ga go dikologa gotlha
sebetlala se o

ke o rengwa kwa phakala-phakala ne se rengwa teng fa tshimoka fokafokakafo go bapalele fa ga lona fa ra go tle ba tsamaya go remela sebetlela go mowaga wa bobedi le ene ga a tutuga e nna monna o rengelwa fa go remelwa fa e be nna kgotlhetona fela jaana ya go rama mmang sonkgone tlo gote ke a kgotlheng ya go rama mmang kgotlheng yo ra go oma mama ka gore batho ba ba foo banna ba ba larileng mo lefatsheng leo ke banna ba sefane seo ke banna ba kgotlha eo e le sebetlela o se remeswe molao o mongwe wa sebetlela keo ke sa o itseng ke molao o e leng gore o tsamaya le lenyalo ka gore ga o tle bo o tsenngwe ko tlhong o bo o fiwa molao wa lenyalo ebile gape ba banyetsweng le se ke be la bua molao o mo ditshwaelong le tloga le re bolaya dipelo ba bana rona ba bangwe re setse re feleletse re tsamaya fela re ntse re sule re sule ntse re tsamaya go setse go thenya letswalo jaanong ga le ka bobela ntsha molao o le ka tloga la re feleletsa re tlogele re tla iponela tsatsing modimo o re kopotseng sebetlela se no sa ka se kwa tsamaya wa tsamaya wena wa go ipagolela mogodi wa re nna ke ya go ithemela sebetlela no sa ithemele sebetlela no o rebolwa wa rebolwa le sefane seo no o se rebolelwa no o sa tsamaye fela o ipha sefane o tsimolola o utlwa go ipha sefane nna sa gago wa se rebolelwa ke rrago a go remetse sebetlela koo ko lapeng leo jaanong a koko go bontsha gore sebetlela se tsamaya jang masaledi a sebetlela re santse re a bona fela ko bogosing jaanong jaan bogosi ba zirast ke bogosi jwa ramoilwa kgosi moilwa e rile a sena nna nna le a nna le lelapa ko dinokaneng a bo a bona gore bana ke motse wa ka wata ke na le bana ba basimane keo a bo a tsamajaanong a ba phasalatsa a ba phatlhalatsa le metsana e mesisanyane ko nneng batswana ba thibeletse teng a tsamaya a ramela bana ba gagwe di betlela barare monna tlhokomela motsana o ke wa gago jaanong sebetlela ke sa gago a tsaya moitasilo wa mona a mosweu a tsaya mamang a mona a kae a tsaya mamang a mona a kae jaanong ke sone sebetlela seo masaledi a sebetlela re santse ne re a bona ko bogosing lona ba bangwe le phela fela ga gona sebetlela sa sepe le phela ka difane tsa borra tsa bomma lona le tshwana le nna fela jaana ga gona sepe se le ka se buang senkgoneng e re go bua motho a bua re banna ba kae la bo le palelwa ke go ema le emelela molao wa gore bonna bo kae ka gore ga le itseng ko le rutwe bonna ga le itse bonna le ga one o ka tsamaya wa go ikagela kae-kae ne o ka se ko a dira sepe ka gore ga o a rebolwa go koo ga go itsewe badimo ga ba go itse go koo ka gore ne re sebetlela ga se na nna se rengwa go bo go apewa bojalwa go tsisiwa badimo ba bolelelwa gore nyangwana ga a sa tlhole a le kwa lapeng ba gaetsho ke monna ke ofa gagagwe eo o utlwa jaanong ne o ka se ko a dira sepe go kolo lapeng leo nne ko tswaya fela go te o thibeletse go koo ga te o thibeletse ga go a te o nna kwa gagago sekae batho ba ntse letsoko batho ba ntse letsoko bogosi jwa bone ke bo ko dinokaneng motse wa dinokana wa tile batho ba tsamaya ba nna ko ntse letsoko le ga e le gore batho botlhe ba ba nnang ko ntse letsoko ga se batho ba ba tlhogang ko dinokaneng batho ba metse e mengwe ba tsamaile ba go aga ko ntse letsoko mme se se salang ke gore go tlhogeng ga ntse letsoko e tlhogile kae ko dinokaneng jaanong batho ba ntse letsoko ga ba tlhoka bogosi ba ya kae ko dinokaneng kwa ga bone ko sebetlela se remilweng teng ntse letsoko ga itse remelo sebetlela ke one kgang ya sebetlela eo mokgatlho tshwanetsisong e e latelang ke batla go lebelelela ka borai jwa go sa tlhompeng molao wa sebetlela go sa tlhompeng sebetlela gore go feleletsa go nna jang jaaka le bona re le mo tlhapukeng jaana a ke re ANC ya morile bogosi marapo ya morile bogosi marapo jaanong jaana re iphitlhela re le mo mathateng a re leng mo gona e leng gore batho ga ba itse gore ke bomang ga ba itse gore ba direng go diro jang go rallwa motse fela go iriwa jaaka go ratiwa matswantle a tla bodimo ba tsena ka motse.

go na le mabaka. Ke ra gore seemo sengwe le sengwe se na le mabaka mo gaetso, ga se go bua hela motho o kgala gore nyaya bomme ba reng ba reng. Mabaka a teng borre ha ba le teng ba ba tshwara ka seatla, e re ha ba pia mogosi borre ba goroga. Ke tsa gore bomme le bone ba tla itse gore nyame dikgang tse dingwe di tlhoka bone borre, mme ha borre ba le teng ba bidiwa ba sa tsikinyege kana go sa bonane gore tota ba tsaya boikarabelo. Jaanong gone gong wa reng motswana wa gaetso, a wa re jaanong gonne wa hela go dulwe go senyege ko metseng kwa setso sa rona se gatakiwe lo di tshwana letse. Ga ke dumele gore re ka dumelana ka kgang e ntseng jalo, mme jaanong motswana a re sengwe le sengwe se baakangwa ka molomo mo gaetso, ka dipuisano le ditherisano le go gakololana gore hela, mme kana bagologolo bone bana ba dira jang kana bana ba kgona jang. Go santse go na le batsadi ba ba leng teng bagolwane ba re tla ba atimetsang gore ba tla gore betela tsela ba re gakolole gore nyaa ga go ntse jaana le kang jaana ba gaetso jalo jalo. Jaanong ke gore mme a re lekeng go ka tsitsiboga mo gaetso jaaka mo boitumelo a heta jalo a re ke pia mogosi. Ha lo bona gompieno ke bua ke mene phatla jaana ke pia mogosi ka gore ke a bona gore go iketlilwe hela go iketlilwe go kwara mothaga. Mogaetso ke yaka ke ne ke go e baakanyeditse jalo thulaganyo ya rona ya setso mo go lela gompieno. Ke tsa gore dikgang tse dingwe di tshwana letse di bua le nna le wena mogaetso gore nyaa, mme a re santse re iketla thata. A re santse re iketla thata, dilo di tla senyega, di tla senyegela ruri. Mme ga go senyegile tota ke mang yo tla baakanyang, le gone go a go tsaya nako e kae gore go baakangwe? Ke tsa gore le gone hong go tlabe go le matsapa a seng kanang ka sepe. Ke re ke goleletsa thete ntle mo gaetso, ke tsa gore re tseile tsia kgakololo le thotloetso le kopo mo gaetso ya letsatsi la gompieno gore batswana lo kae, banna ba batswana lo kae, mo ditirong tse dintsi le tse dintsi tse e le gore di a lo tlhoka, mme go bonala lo seo kana lo sa bona le gope. A ine modiga mo gaetso le mo bekeng e tlang.

0: ha go tlhola gompieno ke sentse ke hema jana le hatsi le ga le motlhoule bagaetso le bona na motho wa o le libile me ha o ka o tswelela le jone jana ko pele kwa le mmasho le borai ha o sa le ke go gogela ramasedi mo teng le na ka go ntsha mo go tse di mmashwetse ha o ka ro ro le bakong o ka iphikela le gore o iphunetse khaye e ntshwela mo matlwa ga go sa itse gore o ya kae o gatakanya hala o dubakanya
1: mo go wena go siame hela
0: mo go wena go siame hela
1: ai man ai man
0: so ruri ruri basha ba gaetso a ithanogeng botshelo go boileng teng le go dilogeng yana go mpeng di le di ana turuka gone he kile go gatelega tshona basha ba he sa berekeng ka re nna ke berekang ke palelo bokana kana jaano mpolelela yo o sa berekeng gore ene jaano o sa baefa jang ga godimo ga lehatsi le la ke ne ke ana le ba gaetso botshelo bothata dilo di nile turu dilo di tlhakogile ka darata ga peresente mo ditorong gotlhe jaano go ile magoletseng
1: wena ga o bereke
0: jaano wena o sa berekeng mpolela gore hu o sa baefa jang mo botshelong jo tshona ba he berekang ba he kry-ang shelengyana ga a lekane go la go thata ga ga lwame ka modimo la bohelo ga o sina go a go dia dilo tse o ile go lebala batho ba le bane ga o a ba duela batho ba ba go eme godimo ke stresse mo go tshona banona ruri ba mareke botshelang
1: mme
0: ga o ka tsenya
1: ramasedi o tla bona le gore kare ke na le sengwe le sengwe
0: Kyone pu ruru
1: go. Jaanong mongwe e na le ha ke tla re teng go e botsa gone gore modimo ke o ja ka o di wa bua re modimo ka ha satane ke o. Jaanong satane o he bua ka batho ba e leng gore o monna o mosha gantsi thata batho ba re buang le bona e phuthulogile ke bana ba bangwe gore nyamona nna ke na le mathata ke ya. Mme motho o buang le ene yo o na le bo satane nyana jwa gore e mona o tsaya shortcut la tsama ha le go ha kampeng le go tsa dinku di le tharo o ithuse e se kampa ya gago e nya tsama wa go tsena ha shopongele wa go tsa sosele di o kgakolo tsone tse ga satane tse he di kgona jang le go tshedisana le batho ba ile gore ke ditsala ke masika ba ile gore ba he rotloetsa bofula hele banna
0: bo marujo botshelang gone go bua nnete hela dilo ha go dimogala hatse di thata bagaetso dilo di thata ka gore nako engwe monona o imetswe ga o kry-e mereko wa re ka re kampa kee ke a go tsena mo teng ke tsaya ke a go ithusa mathata mme ga ore wa go tsaya wa go ithusa mathata ka moso mapodisi ba tlile go go emela e be le gore jaanong gotlhe go le hihi wa tronkong o tlogela mosadi le bana mo lapeng ba sala ba bolwa ke tlala motho wa mme yo le ene ga a bereke wa go iphitlhela le gore o ile ke go borre ba bangwe dilo ga godimo ga le gatse dithata bagaetso dithata botshelo botlhanoga ga e le goreng ena lo babedi lo dula mo gae lo bereka ke gone go le gong yane botshelo bo tla go tlhanogang bona botoka la thata a gola jaanong ga o bereke ga ke bereke bagaetso botshelo bothata basha ke a bua ke bona botshelo ko bo yang teng as moile go thata bagaetso a lole ke gore ga motho a re a krapa ga wa mmele ene a tshwarelela lole ke go tsiba diphaka tse tsa botshelo ke gone lo ka kgonang seng ke tsibe gale
1: ke tla
0: tshwara ka botshelo bo batla go tshwaragana ga motho a re ke bua ka ga tshona bašwa thata-thata nna ke remeletse mo bašweng ga nna motho a rre ke tshwere ga wena motho a mme tshwaraga go tshwaa end of the month he tlile go kopanya gebe he tsholetsa botshelo jwa tshona jaanong motho a mme o dutse ga a bereke go bereka motho a rre motho a rre o tlile go gatelesega go bua nnete ala mo botshelong ba gaetso
1: motho e ka reng ka moso a go eme nokeng sentle ka botlalo ga dilo dipala o le moshe wa rre yo ka reng motho yo ke ene ke ka mo tshepang ke mang yo motho tshwanetse a mo akanya gore tla ke ipapise le motho yo gore ka moso le ka moso a go pala ke be ke itse gore ke na le mongwe mo botshelong jwa me ke mang
0: nna ga ke ka ke shebile kgang nnete ala go bua nnete ke malome malome.

0: ke ene motho o tshwanetse o ipapise thata le ene ka gore ka moso ha dilo di a go email ke ene o ka tsoga o yang ko go ene ke ene hela yo o ka go thusang ga ke tse gore tshona bašwa hela ke le bo malome ba tshona jana he akanya gore jane he akae ke bone hela se nna ke se bone mo botshelong malomago ke ene ga o a tshwanela go dula kgakala le ene o le mošwa nako tsotlhe a go ikega ka ene nako tsotlhe ya ko go ene la e le o sena sepe o kgona go mo se nna mme ela go ya go mo dumedisa le go mo nna lorato loa o ka kabelela ene pelo ya gago e bulegile ke se nna ke se bone mo botshelong kampo ha e le gore batsadi ba gago le bone ba tshela le bone o ipapisa le bone tsona bašwa ga e sena go gole ga go ina lehatshe kore e lebala batsadi ba tshona e lebala bo malomo ba tshona he bonala jane he tlhanke ga godimo ga lehatshe sa itse gore jane ga kae ke se se diaga mo botshelong
1: kana jane mogolo mo nthuta gore motho mošwa yo o senang batho ba ba mo emenokeng wai
0: ga o motho
1: wai
0: kore o selogela ke wena o a tshela mme ga o itse gore o tshelela mang o tshelela batsadi ba gago tshelela bo malomago tshomelela bo kgantsha dio le bo monnao o tsamaya le bone le di-family tse tsa gago tse di ga thoko ke bone batho ba tshwanetse o tsamaye le bone go sedila maikutlo mme thata-thata malome ke ene senomoro eno batsadi ba gago le bone ke batho ba tshwanetse o ba balele ko godimo gore a mme o moitlho a mme ke motho o dula godimo ga setilo mme e dula e le mme wa gago harago e dula e le harago go a kong ke kong a o moitlho ga a moitlho o dula e le harago ke ena na go bopa go le ra godimo ga lehatse le tlotla mmago le harago gore malatsi a gago a kgone go tsamaya botshelo jwa go bo kgone go tsamaya mo a godimo ga lehatshe ke nna yo ke le peise yo ke ile ka ipotsa mo botshelong erile rra e tlogela erile maaka go tsamaya kare gola ga go degile molatoga ke nna kabele ke tshwanetse gore kabele ke tsamaile go tla jang gore motsadi wa me a tsamaye pele game ke gore selo se thapelo ke yone ne ntshidila maikutlo e ntshidila maikutlo go tlhela maikutlo a maboela ko tlhatse thapelo so ko ntle ga thapelo ba gaeso ga gona ko o tla yang gone
1: molaetsa wa gago wa bofelo ra e tshwegela gone gore kgothatsa ke itse gore bašwa ba reeditse borre ba reeditse ba re re yo re batla go utlwa yanong lefoko la gago le e leng gore nna mo go nna ke bona gore go fedile jaanong ke batla go utlwa lefoko la gago ela la kgothatso gore o tla re rotloetsa a reng
0: ke gore ke rotloetsa bašwa gore a e dule mo dithapelong sa bobedi ba gaetso o le mošwa tlotla mogolo mongwe le mongwe yo o mmonang motsadi mongwe le mongwe yo o mmona gapele ga gago batho ba ba ke bone bommago ba ba setseng ga godimo ga lehatshe bašwa a e tlhanogeng he tsweng mo go tsetsa tsa lehatshe he tsene mo go tsetsa tumelo tse ke gone e tla bona botsholo jwa tshona bo ya ko pele
2: a rona borre a ka ya ko pele ga he ka itshwarela ka thapelo le ka itshwarela ka modimo seopedi se sengwe se dile sa opela pina ya re ga kitla ke itlhoboga morena go fitlhela ke motshware ka letsogo go fitlhela ke ama moja wa kobo ya gagwe ke dumela gore mafoko a gare re peise a wela gone kong borre go fitlhela o bona modimo ka matlho o se kwa boa moitlhoboga ka lebaka la ditlhaloso tsa lehatshe tse dintsi-ntsi tsa gore modimo ke mang modimo o dutse jang modimo o naile kae modimo o bile jang modimo gantle o dira eng tsewa dikgang di ka go lapisa mogopolo di be di dira gore o itlhoboge bo modimo ke ra mafoko a mantlentle a builweng ke rre peise ya ka ne ke tshwere dikgang di ema matshelo a borre segolo jalo ga a ntse a hetolela leitlho la gago mo bašweng gore a re banna makau makolwane basimane ba rona kgang e simolola gone kong kgang ga o sa kgone go laola maikutlo a gago o sa kgone go laola dikakanyo tsa gago o tla felela o le rre yo mongwe yo o leng gore o tsaya ditshwetso tse di bokoa wa go felela o dutse o le monna mogolo kapa o le mogolo yanong le rewe le gore o dutse ka maikwa tlhaga gore nka bona ko ene ke le lekolwane kapa ke sentse ke le lekao ka be ke tlhokometse diaka ke tshela nka be ke sa dira se ne ke se dira ka nako ele ya bokao jwa me. Bible yone ya re ja bokao jwa gago, mme yanang ga ya re senya ka bokao jwa gago. Go na le ditshwetso tse banna ba le bantsi ga re dutse yana re a di akanya gore ga nka be ke sa ratane ratane thata ke gore ke sa roba lekwa-lekwa ke tletse ke le mathomathomo go batho ba bomme, nka be gompieno yana ke sena bana ba le 1000 ba e leng gore investment e sa heleng ba gaetso ke ya ngwana. Ngwana le ga ka gola a dua ke dingaka e sentse e le ngwana wa gago tla sentse a lelela mo go wena, ke wena boikarabelo jwa gago. Mogolo hela mogolo kgantsi kana ke bua ke ile ka lepa botshelo gore ga o na le ngwana ke mathata ke kgwetsa gago go a go ileng ngwana ga a go nna mogolo a nyala wena re tshwantse o eme ka dinao. Motho a e leng gore wa go tlhokala e le mogolo o tshwantse o ema ka dinao. Ga go na le mathata ko lapeng la monna yo kapa monna yo e le monna mo tona yanong o le rrago o tshwantse o ema ka dinao jaanong ke se ka monkereng peeletso e e sa heleng maikarabelo a sa heleng mo legatseng ke ga o na le ngwana. Jaanong akanya o na le bana ba le 1000 ga re ganetse go nna le bana ba gaetso ke tiro e ntle, mme o tshwantse re a ithuta go amogela seemo gobane ke kgang e nngwe gape e re gatelela maikutlo gobane ga ya go tswa ka gale ka dikgotlatsheko tsa gore ga o support-e bana ga o reng bana ga o reng e simolola yanong e go ama ka mokgwa wa maikutlo le ditiragalo le ditiro tse o di dirang. Jaanong bone gore tshwanetse re nna kelotlhoko jaaka re peisa tla ntse a re gakolola re le bašwa gore tlhokomelang le ba dilo tse dingwe tswang mo dilong tse dingwe ikgape mo dilong tse dingwe tsama o le mafolofolo o le botlhale o le botsipa o itse gore kgato tsa gago di go isa go gongwe. Right, ke thulaganyo ya rona ya nna monna re bua ka dikgangtso le tse di dutseng jaana gore re le wena ga o le monna o le go gongwe o le mosimane o le go gongwe le lekao o dutse o reeditse gore mme ke balekane ke batla go tshwaela ke oketsa ke batla go baakanya ke batla go bua ka jaka maitemogelong a me ke nna le kgang e nngwe le one ya mang borre bana ba dikolo ba basimane dikgang ga o nna le sengwela se se amang banna le yone ke yaka ke ile ka bua ka re go ipolela le gone kana go ipolela o bua ka matshelo a gago o bua gore o dira kae o jaeng o tsamaya jang o bone dikgwetlho tse di dutseng jang o galotse jang botshelo bo monate jang. Yes, ke dikgang tsa borre re abe re le borre re tshwere dikgang e gore editse e utlwa gore re yo ga ka ithutang go tswa mo go se ilang a se dira. Jaanong ka monke go etlhang borre ke ba laletsang thata malatsi ya gore tlang lotla go tshwana le repeiselo kgaleme le bore ba bangwe ba ile gore kile ka bua le bone mo thulaganyo ya rona ya nna monna. Re batla go betla tsela ka thulaganyo e re batla go betla tsela e tshwana le ditiragalo tsone tsa mekete ya borre metshameko ya borre ditiragalo di tshwana le jaaka ke tle ke gale kana ke tle ke bue ke le bogale ga ke bua ka dikgang tse e le gore di tshwana le tsa temothuo ga go tla mo go rueng re go nne le makau re le ko masakeng kwa gompieno fela o bua ka lesaka le monna ka re dibe ke dina ka gompieno kore yanong ka re o bua ka sengwe se se herolang dibete o bua ka gae dio tsewa borre mogolo na ba he ruta kgwebo le gompieno e sese yanong e hetoletse mokgwa o le gore a re tseneng di-workshop a re anyaneng megopola a re atamalaneng re ithute sengwe go tswa mo go borre ba bangwe gore kana jaana le jaana le jaana mme e tla dira jang kgwebo e le gore ga re tlhole jaanong re tsaya fela leruo la rona le rekise ko magatsheng a sele re tla dira jang masimo dilo tseo tse e leng gore borre yanong tshwanetse ra ema ka dinao ra gakololana ra buisana re a ja dikgang ka tsone gore re tla dira jang a re boeleng mafikeng re tlhabolole kgaolo ya rona e le gore ke toropo ya go babese ke kgaolo e le gore e na le molelwane ga e na le molelwane yane ke yone e na leng kabo kapa ditoropo tse dintsi kan ditoropo di kgabaganyalang matho a tshwana ka setoko di rwelerwele dilwana di boa gape tsa go kgabaganya ga gona toropo ela e emang e olola kapa e olela mo go rona ke ela gone ga ditla go tsa dikgomo di tswa ditsamang tsa dipudi tswa ditsamang mme gore re nne le madirelo a a dirang dibotoro a a dirang mašwa a rileng a a dirang ka matlalo a dikgomo le dipudi tsone tse jaaka ke gore a re batle megopolo ya go na le di-factory bontate. Ke bua ke mmenne phatla ke kopa ke re a re nneng banna ba kgao.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

I got to be strong. Re tsoletse jalo tle motho montle mo re tswa 2 FM re bua ka dikgang tsa rona tse di dutseng jalo. Ke tla ke ntse ke go tshwere ka seata sa lerato le boitumelo. Ga ke a tshwara seemo sa bosa, ga ke a tshwara seemo sa bosa ke go tshwaretse hela jalo gore re tle re gatele pele ka go leba ditiragalo tse di tshwanang le tiriso ya madi le tsa madi hela jalo. Kganya ga tautona kwa lefatsheng la China ga e molato, ga ke dibile ke reeditse manamibia ba re ga e molato, ba ngongoregela ba botsolosa ela potso ya maloko a ka nnang 200 ba bangwe ba ba tsamaile le tautona gore jaanong bona ga ba ntse ba le bantsintsi jaana ba go dira eng, ba thopilwe jang, go lebilwe eng, ba laleditswe jang ke tautona, jalo le jalo le jalo. Jaana ga o ka lebelela molao o letlelang tautona go tlhopa le gone o le mo dibukeng tse di tshwanang le o tshwanang le molao o tshwanang le molao wa ba governor-a, ke raya wa go tlhopa mo governor-a jalo ko ntle balaodi ko ntle ga ga go nna le ditlhopho tse di rileng tshwetswela ya tautona a tsogela re ke batla se bamangwe le se bamangwe le se bangwe go nna balaodi. Yaanong le gone ela jalo molao wa teng o letlelela gore tautona le ene o kgona go lebela jalo le ba setlhopha sa gago gore nyame a re lebele borrakgwebo ba le lebale. Gobane nna ke ile ka ba botsa ka rege ga ke utlwa le bua ka rrakgwebo mongwe wa mokgalagadi kapa mongwe wa motswana, mme yaanong se se le sa ntlhapisa ditlhong ke ile ka lemoga jalo gore he borrakgwebo ba rona ba teng se ko a nyatsa ba teng, mme ke fela gore ga ke itse gore ga lo ipapatse bogara le bonne mathata keng lo gone me galo gore ga lo goroge ga kologela jaaka ke ile ka bua ka kganya gore ga o ukwalela di-workshop dithuta se ka dipuisano o ukwalela ditshupo o ukwalela eng goroga ka kgwebo ya gago ka botlalo o tla go e bapatsa o tla go supa gore le nna ke teng ditshupo tse tshwanetse wa di tsenele di ko le dingwe wa tsena wana bontlha bongwe o le motswana o le mokgalagane o ema ka legoko la gago gore nna ke le moragimo gore nako e tlang e re e goroga re be re ka nna le baemedi ba rona ba tla re emelang jalo bo dikganyetsa go nna jalo, mme jaaka ke bule kere e yone ga e molato gotlhelelelelelele hela mme mo nakong e ba tla batse ba tshwere leeto go na le bokopano jo botla bo botshwere jalo jwa Agri Women Full Day Farm Tour e tlabe etela jalo Avogro Farm kwa Swako Muntu ka kgwedi eno ga e tla fifing. Kgwedi ya Phukwi ga e tla fifing e le di-Dertag ba tla ba le kwa Swako Muntu e leo se mokgatlho wa ka ba setlhopha sewa sa bomme Agri Women Full Day Farm Tour, ke gore ke tiragabe e le gore tla bedia di-Dertag tse tsa ga July. Bagatso re na le gore re se ka ra tshomo, mme nako nngwe ga o bua yana Setswana ka botlalo o itlele go na le bareetsi bangwe ba ba tshwanetseng go utlwa molaetsa ba sa tlhaloganye dipalo sentle gore o bua ka gaeng ge ke utlwile ba a utlwa. Jaanong ke gone nako nngwe wa motho ga ka bakanya gore ge a go bua ka kgwedi mange, jaanong ke ka moo o bonang ke tolokolola ke toloka ke isa Afrikanseng ela gore gobane ke molaetsa wa botlhokwa, ke dikgang tse di botlhokwa ba gaetso thata tse ke tla ratang jalo gore ba ga rona tswetswetswetswe ba ye Swako Muntu ba ye go tsaya karolo mo tiragalo e dutseng jaana ba re go tla go na le dipalangwa go tswa bo Bentuku hela ba re the tour includes transport from Bentuku go akaretsa transport go tswa mo Bentuku go na le breakfastnyana di-snackenyana go na le lunch di tsa motshegare di tsa mo mosong o tla bo goroga jalo ka botlalo go amogela tshedimosetso e dutseng jalo. Re a tswelela moreetsi.

E bidiwela go Tomphemetse Masake, moreetsi ke dumela gore thulaganyo ya rona ya leitlho le le ntshotsho e tla bokhutleng ka mo kapa e tla bokhutlong ka mokgwa o dutseng jalo, ka e le ka e kwa o leng teng. Ke dumelela gone gore maitiso a rona ile a nna teng sentle jalo, le yone jaanong ipaakanyetsa go tsena ka kgoro ya mmereko o boela kwa tirong. Ga go sa diswe sentle, go tlile re boa kopana gape, bye bye.

0: Sí, Sabayalo le Alicia Keys, Empire State of Mind. Sarwa mwaza go sama marato sa tiwa ya sa fambrebe tso ele robe di go tsona kong ya go ya bobedi. Sarwa mwaza go sa tiwa ya sa fam so zaratang. Ratira ati sa go kopanya jalo le skepe sa ga noa de submarine popo tam shimane kaka patsana tsa radio. Poi po! Tsatsi lena la laboraro kwe di apukwe. E bala jala mala jale robe di mo tomo ndle dimela. Mwana go gore di tsengwele te kutlo tsenne tsa lefatshe. Tlabere le mo go fitlhela ka nako ele ya boraro a jaaka gale le gale a re le gone fa ora o fela ka dijo tsone tsa motshegare. Thank you boy,
1: I will always love you.
0: A letsatsi le le ntle ba.

Ilmetsemetsotsomotsomontle se se re gorogile khutlwaneng sa rona sa tsa metshameko re simolola ka gone go lebelela tsa monogae pele. Ba re na le tsana ya metshameko ya MMA wa monogae. Re bua jalo ka Damian Mula. Ba re o tla boa gape a boela mo metshameko morago ga sebaka se se leelenyana a ntse a le mo dikgobalong a le ka jalo gone go ikoka. Mela ga le rebeletse jalo gore a ye go tsenela jalo metshameko yone ya Bare Bones Championship ye le gore tla be e tshwere mo letsatsing lone la kgwedi ena ya Phukwi e bala malatsi a le 25 gona ka ko Milton kwa Cape Town kwa Aforika Borwa o tla ba le gone ka ko Damian Mula. Re mo eletsa jalo masego le matlhogonolo jaaka boetse mo loetong la gagwe bo metshamekong yone eo ya MMA. Botsomontle setlhopha sa Unified Gladiators se gone ka ko metshamekong ya Special Olympics Unified Soccer World Cup e le gore tshwaretse gone ka ko Paris. Mela ga le re ne ra bona jalo motshameko wa ntlha wa bone bana ba o tshameka jalo setlhopha se le sa Azerbaijan ba ne ba tsaya motshameko setlhopha sone seo sa monogae sa Unified Gladiators ka no tse 5 go le fela ba rata setlhopha sone seo sa Azerbaijan ka dino tse 5 go le fela. Metshameko eo e tseneletse jalo ke ditlhopha go tswa gone ka ko Thailand, go tswa ko America, go tswa ko France, gepeto Canada le sone setlhopha sa monogae sa Unified Gladiators gore ka kwa ba kgonne gore ba tseye motshameko wa bone wa ntlha. Mele gale motshameko wa bone wa bobedi o ba o tshamekileng jalo le setlhopha se le sa Guatemala ba ne ba latlhegelwa ke motshameko o ba ne ba ratiwa ke setlhopha seo ka no e le nngwe go le fela. Motshameko wa bone wa metsotso e 40. Setlhopha sa NSSU under 18 sa bomme sa National Netball Team se kwa Aforika Borwa go tsenela jalo metshameko yone ya Telkom Netball Championships. Mela gale ba ne ba tshameka motshameko wa bone wa ntlha kgatlhelo le setlhopha se le sa Willows ba eletse jalo e le gore jaanong ba latlhegelwa ke motshameko o ha Willows e ne betsa setlhopha sone sa monogae ka dino tse di 35 go tse di 31. Ba ne ba leka jalo go ipusa morago mo motshamekong wa bone wa ntlha ba ne ba betsa setlhopha sone seo sa Cheetahs ka dino tse di 39 go tse di 19. Setlhopha sa monogae sa Gynaecium Private School under 18 se tlabe sa go tsenela jalo metshameko ya 2026 Goth

Lekwedi Banzare got it going on. That is a mezzotunia masuma machano, hotsakona konya, whoever be dear, sample moho, tilaganyurna, ya so solo. Bari ba rio bo se bana balela ka metsi a bone ba re a leswe ba re mala wa metsi o brown ka mala melegale ile ba rabiwa jalo ke ba le patalana mo ata ba supile jalo gore metsi ao ga leswe ke mala hela wa se ba se bitsang ba re ke manganese ye le gore ene ya tlala mo metsing one ao ya ba ri ba rio bo se bana ba le la jalo ka metjao ba re ha isa le di biketse tharo ba ntse ba itemogela jalo semo sena sa metsi me la bana ba ruri fa di ba ruri fa le diwa jalo ke bone ba la phatala tsa metsi gore a sia metse go ka noa sampere le gone fomo go tsa metsi motho mo ntle a go bigiwa jalo gore matamo a monogae a ne a wela tlase metsi a hitlhelwang ko matamong ao a ne a wela ko tlase maybe le ha re bua jaana matamo a e leng gore a hitlhelwa mo dikgaolong tsa legare o tlhela a eme jalo ka 51.7% elo kwelo tlase go tswa jwa le gone go 52.2%. Are go gajara motho mo ntle swako mund dam ye mejalo ka selakanyo sa metsi a kana ka 75.1%. Von Bach dam ye mejalo ka 92.3%. Le tamola o matako le mejalo ka 60.8%. O Shivero sil dam ye me ka 100%. Isi feto gemetsa zampa atletse gone ka ko kwa kgaolong ya Hardap ba re Hardap dam e sampe tsweletse jalo ka go tshwara metsi a kanang ka 69.4%. ha nao de dam yone e meka selekanyo sa metsi a 91.2%. Nekardel dam e eme jalo ka metsi a kana a selekanyo sa 100% mo nakong ena ya gompieno go raya gore metsi a ko ga isa fetoga sampa eme ka mokgwa o le mongwe fela a go bapisiwa jalo le beke e fetileng. Mme le gale matamo a gone a ko karolong tsele tsa ko botlhaba a sampe a tsweletse ka go ema a rile ti re bua jalo ka o matako ba re a eme jalo letamo leo le eme jalo ka 75.5%. Olishanja dam yone mo nakong ya gompieno e eme jalo ka 52.3%. Amilo dam yone eme ka 51.7% mo nakong ena ya gompieno. Ke sone seemo sa metsi mo matamong a hitlhelwang jalo mo tikologong ya rona ya lehatshe la Namibia. Motho o montle a re ne re ntse re somarela metsi ra nwe sentle ra somarele ya re somarele metsi re itse gore tsena jalo ga go kgakala re tsena mo dipakeng tsa selemo e re tshwanetse ra somarela metsi ra nwa sentle ka tshomarelo. Tshomantle ke ne ke go tshwaretse go lekalo fela batsatsi le ena la gompieno o nanao la rena la sosologa ga ke kgakala ke a kgonyela ke a go ntsha tlhogo ka nako ele ya bone tswelela pele o nantse o reditse seromomoa sa go sa mamarato sa TYSFM tswa ko go nna the submarine ke re kgante jang.

Le badi ba magolo moretse motho wa tula se mo nakwa go dibedi sa go amogela ke nang phebetse masake ka re lo ke rena ya ba sha mo khotleng ja ka re tarin tsiri boelo ka ditiragalo tse di farologaneng tsa rena tsa thulaganyo ya ba sha le matshelo a ba sha me pele ga mo ntle ka ke di hete jalo ka pina ke yena.

Mothala na le company la bona gore ga ke batle yo le wa dipampiri tsa bodi mang mang yo le yo ka ba lebaka la maitsholo a gago, ke tlo go mothatlogisa maemo. Ee, ka lebaka hela la gore o itshola sentle le kwa dikoleng o simolola o ratega o atlega ka lebaka le le dutseng jalo. Jaanong ke yone lefoko la 'tsatsi la gompieno, ke discipline. Ga re fete jalo ka pina, re tswelela ka thulaganyo ya rona ya bašwa mo kgotlheng.

Moetsi, re tla re ntse re tsweletse yalo ka thulaganyo ya bašwa mo kgotleng. Ke tle ke go tseise tsela ela yalo ke go neele ka ditiragalo kapa ke go neye ditiragalo tse e leng gore ke tsa bašwa mo kgotleng. Ka ga sekolong sa Motsomi ba tla ba tshwere Mmabontle yo o tla ba tshwere mo mafelong a beke kwa Motsomi kgwedi kgolo malatsi a le 11 go raya gore go tla bo go le Saturday, jaaka ba tla ba ntse ba tshwere Mmabontle kwa sekolo se se dutseng jalo. Itse gore go tla bo go na le Mmabontle wa lefatshe la Namibia mo kgaolo ya Mahikeng mafelo a kgwedi e le tshimologo ya kgwedi e tlang. Jaanong se ke kgato e ntle ya gore bana ba rona ba tle ba ipapaletse jalo bo Mmabontle kwa sekolong seo sa Motsomi.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Pia lone le tla tloga e nna lengwe la mafatshe ao. Huawei e dirisana gape le Lefapha la Maranyane le Tshedimosetso, tota Maranyane a Tshedimosetso le Tlhaeletsano, go dira dithulaganyo tsa AI tse di tla thusang go aga motheo wa maranyane a sešwa mo lefatsheng leno. Go begwa gore selekanyo sa metsi mo matamong a Namibia a santse a le kwa godimo, lentswa gone ga fokotsega. Tota lentswa a ne a fokotsega go se kae mo bekeng e fetileng. Namoata e begile bošweng jaana gore matamo a magolo a lefatshe leno mo nakong eno a eme ka selekanyo sa metsi a diperesente di le 70 go ya go di le 9, mme selekanyo seo se wetse tlase go se kae go tswa go diperesente di le 81.1 fa go bapisiwa le beke e fetileng. Selekanyo sa metsi mo matamong a mo kgaolong ya legare sone se ne sa fokotsega go se kae go nna diperesente di le 51.7. Letamo la Von Bach le tletse ka selekanyo sa 92.3%. Letamo la Swakop Munde le tletse ka 71.1%. Fa letamo la Omatako lone le tletse ka 60.8%. Letamo la Otjiwerosilt le Nakartal Dam one a santse a tletse go tlala. Kwa borwa letamo la Hartamp le tletse ka 69.4%, fa letamo la Nautelone le tletse ka 91.2%. Namoata e bolela gore lentswa gone ga nna le phokotsego ya selekanyo sa metsi go se kae. Metsi, tota metswedi e megolo ya metsi ya lehatshe leno e santse e na le metsi a lekaneng. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a seleng, setšhaba se sele mo mahutshaneng se ne sa gwanta mo motseng wa Najaf kwa Iraq mo letsatsing leno. Se setse morago serepa sa moeteripele yo o bolailweng wa Irane Ayatollah Ali Khamenei. Difolaga tsa Irane le Iraq di ne tsa fofela godimo, mmogo le difolaga tsa masole a Iraq a neng a engwenokeng ke Irane. Najaf ke motse o motona wa bodumedi jwa bomoseleme bašite lehatshe ka bophara. Lefelo le Imam Ali ntsala e moruti Mohammed a neng a bolokelwa kwa go lone. Serepa sa ga Khamenei se gorogile maabane maitsiboa kwa maemelong a difofane a Najaf ko tonakgolo wa Iraq Ali al-Zayd. Baeteledipele ba bodirela puso le baeteledipele ba bodumedi ba neng ba tsenelela moletlosemmuso. Lautuna wa Irane Masoud Pezeshkian le balaodi ba Islamic Revolutionary Guard Corps le bone ba koo go tsenelela mogwanto o go solofetsweng gore o tla goroga kwa motseng wa Kabala kwa Iraq pele ga serepa se busediwa kwa Irane go ya go bolokiwa. Re di sa kwa bokhutlhong kgang ya bofelo ya tsa mafatshe a sele ya re International Olympic Committee IOC ganne boikuelo jwa Palamente ya Denmark jwa gore e letlelele batabogi ba Greenland le Faroe Islands go dirisa difolaga tsa bone kwa dikgaisano tsa Olympic Games. Ka kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le 18, Palamente ya Denmark e ne ya romelela lekwalo kwa IOC e kopa gore batabogi ba Faroe Islands le Greenland ba letlelelwe go dirisa difolaga tsa bone kwa dikgaisanong tsa Olympic Games. Greenland le Faroe Islands ke mahatshe a welang kwa tlase ga Denmark Kingdom. Ka ngwaga wa 2006, Greenland e ne ya leka go tsenela metshameko ya Olympic Games e ikemetse e dirisa folaga ya yone, mme e ne ya seka ya amogelwa. Wetso di ne di lekalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane. Re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa, phirimaneng e le dikgang ka botlalo.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Raja Tiwa SFM ke ka ke go dumelisa ke go amogela ka tselantseng yana mo tsatseng ke na ke go mpikeno mo thulaganyo ena ya matlhatsana mo nakong e sa feliseng pelo re tla bere le ba tsa rona tsa sepodisi le dikgang tsa rona tsa selegae.

kganyero na bobedi ya pego tsa sepodisi motho mongwe wa mme o ile a tshwara kyalo ka tsi etjo ye eleng gore jano ke a kompone e wa ya insurance ene le monna wa gagwe le ba bangwe ba ile gore ba ile ba itira o kare ba shule gore ba kgone kyalo go ka duela madi a insurance re bua yalo ka dimilione tsa didolara tsa madi. Kana mapodisi a bolela gore banyalani bano ba ile ba dira dithulaganyo tsewa tsa insurance tsa botshelo e le gore ke life insurance ga mmogo le di-funeral policies tse e le gore ba ile ba di tsaya motho wa re o ile a tsaya policy wa melene a tsaya kyalo ke policy ya teng mme hela ba ile ba tsenya kyalo ba re ke di-death certificate tse e le gore e se tsa nnete gore ba kgone go ka bona madi a teng jaanong go ile ga helela kyalo e le gore kyanong ba sepodisi ba ile ba lemoga kyalo leano la bone le gore madi a teng a e leng gore ba ile ba bona ke madi a fetang kyalo $5 million go ya kyalo ka ba dira dipatlisiso ba re madi a teng a ile a duela kyalo ke go tswa ka 2020 go tsena ka ngwaga ena go ntse go tla go duela madi ka go farologana ba ile ba simolola kyalo ba bona madi a ntlha re bua ka 50,000 e leng gore a tswela kyalo a ntse a tla a duela go tsena kana monongwaga melelo wa ntlha o ile a tshwarwa le gore o ile a tlhagelela mo pele ga kgotlatshekelo ya magistrate wa Sokopmonti ka kgwedi ya Seetebosigo e bala ke 30. Melelo wa bobedi yo e leng motho wa mme le ene hela kyalo o ile a tshwarwa ka laboraro mme o sholofetse gore o ka tlhagelela mo pele ga kgotlatshekelo e tshwanang mo tsatsing ke gompikeno re gongwe monna wa motho yona wa mme ga se a bone le gore mapodisi ba tswelela kyalo ba ntse ba tla ba batlana le ene.

a re digarele kgang tsa rona tsa sepodisi. Mapodisi kwa kgolo ya Oshana ba ile ba bega jalo ka go ka tshwarwa ga babelaelwa ba le bane ba e leng gore ba ile ba utswa dikoloi kwa lefelong la dikoloi kwa Oshakati. Dikoloi tse di leng da utswa di akaretsa jalo V8 Land Cruiser le Toyota GD6 double cab ya baki tse e leng gore go dumelwa jalo gore di isitswe jalo kwa Zambia. Badiri ba le babedi ba Automec ke bangwe ba batho ba ile gore ba magareng ga ba ba tshwerweng. Yo mongwe o ile a fitlhelwa jalo a na le jalo Toyota Corolla ye e leng gore ka madi a ka tshwarang jalo dollar di le dikete tse 43,600 a e leng gore go dumela e le madi a e leng gore le one e le a tlolo molao. Ba sepodisi ba tsweletse fela jalo ka ditlhotlho mešo. Bareetsi wa TWS FM dikgang tsa rona tsa sepodisi mo tshikologong gongwe mo thapameng ya tsatsi ya gompikeno.

0: kwa gore ke go ne le dikgang tsa rona tsa selegae. Jaanong ke kganyena ya bana ba Angola ye e leng gore bontsi ya batho ba tswela jalo ba ntse ba tla ba ngongorega ka yone. Ba re palo ya bana bana ba e le gore ke ba Angola ba go dumelang gore ba tswa gone kalo ko Angola e oketsega tsatsi le letsatsi. Le mororo pusho tsa selegae gongwe pusho ya Namibia le Angola ba ile ba dira maiteko a magolo a go ba busetsa ko gae. Ditlhopha tse dišwa di ntse di tswela jalo go ka goroga, mme di setse di tlwaelegile go bona kwa marakanelong ao a ditsela mo toropong gongwe mo ditoropong tsa Namibia ka go farologana ba ntse ba tla ba kopa madi. Bontsi jwa bana bano go dumela gore ba tswa kwa metseng e kwa borwa jwa Angola e ileng ya itshokela komelelo ka dingwaga di le dintsi le go latlhegelwa ke leruo le go tlhaela jalo ga dijo. Jaanong mo Wintu ko lefelo le lebaganeng le kokelwana ya Okurangava le fetogile go nna legae la bone ko e leng gore ba rabola gone ba sa iphitlhe gotlhelele. Bobegadikgang jwa NBC ba ile ba bona masea a bana ba bannye ba ile gore ba na le matshwao ao a ile gore ke a flu ka di-temperature tse e le gore di tswela kelo di ntse di tla diwela ko tlhatse ka ntlha ya nako ena ya marega. Monna mongwe wa ko Angola yo o neng a kopa gore leina la gagwe le seka la umakiwa o bolola gore o tswa mo setšhabeng se le sengwe fela le bana bao. O tlhagisa gore go romela bana kwa morago e tla bo e le go tlhoka tshiamiso go gogolo. A re ba nna kwa dithabeng kwa Angola ba kea diphologolo tsa naga, mme fa go sena sepe ba robala ka tlala. Yaanong lefapha la merero ya selegae ba setse jalo ba itsisitse gore bana ba ka nna 700 ba kwa Angola ba buseditswe ko gae, mme dipuso tse pedi di dira ka natla go busetsa bana ba fetang 700 kwa Angola gongwe kwa lefatsheng la bone la Angola.
1: Tina na tina.

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela Moretsi, nako ke a bosupa Senekeng NBC, tirelo setšhaba amogela dikgang ke a ka dubelwa ke nna Fidelis Kopang o tsile. Lefapha la ditlhaeletsano la re mafaratlhatlha a AI a tshosetsa go ka nna le seriti mo Namibia, segolo thata mo matlafatsong ya basadi. Dithuto di emisitswe kwa sekolong sa Shalon Primary kwa Otavi ka lebaka la mantlwana a boiteketso a sa siamang. Tautona wa Nigeria o laetse dipatlisiso go ka dirwa go mokgatlho go begwang o dira jaaka lekalana la puso. Jaanong amogela dikgang ka botlalo. Namibia o dirile tswelelopele mo go matlefatseng bašwa le basetsana le go akaretsa maemo a sepolotiki a kwa godimo, mme tiriso ya AI kana Artificial Intelligence e tswelela ka go tshosetsa maemo a bone. Tona wa lefapha la tshedimosetso ditlhaeletsano le maranyane Emma Theofilus o ne a bua seo kwa phuthegong e ne e tswala ya Global Dialogue ka ga AI Governance kwa Geneva, Switzerland gompieno. Matthew Felles o keditse gore Namibia o lebagane ke dikgwetlho tsa go amogela AI, segolo thata go ka aga madirelo a digital. O tlhalositse gore mme Namibia o kopa botsipa go tswa mafatsheng a boditlhabatlhaba go ka dirisana mmogo gore ba kgone go ka nna le mosola mo tirisong ya Artificial Intelligence kana AI, segolo thata mo mafatsheng a tlhabologang. Tona a re o tla tswelela ka gonne a ntse a bua ka molaetsa o ka akaretsang ditlhabololo, mme a tlhalosa gape gore AI e tla tswelela go ka bua ka yone gape ko phuthegong ya World Summit ya Information Society Forum e tla tlang bokhutlong ka labotlhano. Dithuto di emisitswe kwa sekolong sa Shalon Primary kwa Otavi ka lebaka la gore go mantlwana boiteketso kong a sa itekanela. Batsadi ba kganetse bana ba bona gore ba seka ba ko sekolong e le letsatsi la bobedi. Ba re mantlwana boiteketso a senyegile a leswe, mme gape a sa phepafadiwe. Seemo seo se ya magoletsa le go tlhalosa gore bana ba ba nang le bogole bone ba nna le bothata go gaisa. Mongwe wa motsadi Max Gaugau o tlhalositse gore seemo sa mantlwana a boiteketso se baka le go baya matshelo a bana a boitekanelo mo dipatseng, mme a re seo le sone se ba kgoreletsa gore ba kgone go ka nna le tlhoafalo mo dithutong. Batsadi ba ba neng ba tshwere megwanto ba tswelela ka go itsise gore ba ntse ba leka go bua ka kganye go enela Inspector wa thuto le mokaedi wa thuto kwa Grootfontein le mokaedi wa tsa boitekanelo kwa Otavi Town Council e sa le ka ngwaga wa 2023, mme ga go tharabololo epe e dirilweng. Mogokgo wa sekolo Salmon Naholo o ile amogela lokwalo ngongora a tlhalosa gore go nna le dithulaganyo tse di tsweletseng tsa go baakanya mantlwana ao a boiteketso. Ratoropo wa Windhoek Zacharias Unona o kopile madirelo a rekisang dijo gore ba tlhomamise gore ba apaya le go rulaganya dijo tse di phepa. Unona a re masepala o ne a tshwara ditekeletso di le 140, mme a re ba lemogile gore metse le mašwi a a dirisiwang mo mahelong a a rekisang a baipei segolo thata a sa itekanela go ka dirisiwa. O ne a bua mo nakong ya mokete wa World Food Safety Day mo Windhoek gompieno. Unona o tlhalositse gore ba tseile disampole go ya go ditlhatlhoba, mme a re ba lemogile gore dijo di le 580 di sa siamela go ka dirisiwa, ke ka moo ba ileng ba dikganela gore di ye go sengwa. Toropo kgolo ya Windhoek ya re ya amogetse taelo ya gore e tsene mo dikgwebong tse e le gore di itlhokomologa go ka sala molao wa gore dijo tsotlhe tse di rekisiwang di be di le phepa, mme gape di sa siwa ke nako. Unona o tlhalositse gore ba santse ba etse tlhoko seemo le fa ba na le kgwetlho, mme a tlatsa ka gore
World Health Organization e lekanyetsa gore batho ba le dimilione di le 600 ba lwala ka ngwaga ka lebaka la go ja dijo tse di nang le botlhole kana tse di senyegileng, mme seo se baka gore batho ba le 420 ba tlhokafale ka lebaka la malwetse le dijo tse di senyegileng ka ngwaga. Khansele ya re yana ya thulaganya katiso go mahelo le batho ba le 227 mme ba tla tswelela jalo mo dingwageng. Mookamela mapodisa a kgaolo ya Oshana Andrea Shilelo o simolodisitse gape thulaganyo ya ipabalelo tseleng e le maiteko a go leka go gokotsa ditsela tsa dikotsi tsa tsela. O itisitse thulaganyo eo kwa Ongwediba mosong wa letsatsi la gompieno, mme ba na le seabe botlhe bana ba le gone. Komišanara Shililo a re maiteko ao ke go leka go atimetsa botlhe ba ba nang le seabe le gore ba kgone go ka dira ka gangwe mo go tlhomamiseng gore ipabalelo tsele mo kgaolong e be e babalesegile mo ditoropong le kwa magaeng. Komišana Shililo a re seo ke maikaelelo a go lemotsa bakgweetsi le badirisi le ba tsamaya ka dinao gore ka nako tsotlhe ba ne kelotlhoko le go tlhomamisa gore ba kgabaganya ditsela tse di babalesegileng. O reditse dikgang tsa gago tsa NBC tirelo ya setšhaba. Tautona wa Nigeria Bola Tinubu o laetse gore go dira dipatlisiso morago ga lephata lengwe le ile la lemogiwa le belaelwa gore le ipitsa la puso mme le tswelela ka go nna le ntse le diragatsa tiro. Tautona Tinubu o laetse ba Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission gore ba simolodise dipatlisiso tseo le go tlisa pego ya bona ko ofising ya gagwe. Taelo e tla morago ga go sena go lemogiwa khomišene e bidiwang Presidential Foreign Intervention Promotion Council e go begwang e le lekalana la puso, mme go bolelwa fa baagi ba Nigeria moagi mongwe wa Nigeria Adelini Adeyemi Matthew a tlhalositse fa e le ene mokaedi mogolo, mme gape a tlatsa ka gore a na le lekwalo le a tlhophilweng.

go kagoga le mokgatlo o go tswa ko ofisi ya ga Tautona. Komišene e laetse dipakisiso tse di tshwanelang ke gore di diro le lekwalo leo le didokumente tsotlhe tse go belaelwang gore e ka tswaeletse di fosagetseng. Bobegadikgang selegae ba tlhalosa gore lekalana leo le nna le ofisi kwa Federal Secretariat ko Abuja, mme gape le nna le tirisanokgolo le bank ya le Central Bank of Nigeria. Tautona wa America Donald Trump o itsisitse gore tumelano ya peo marimo fatshe le bone le Iran e phumutswe morago ga go sina go tshegela dintwa jaaka Iran a tlhasetse dikepe dingwe le go di thuntsa go kgabaganya Strait of Hormuz. Seo se diragala jaana morago ga tumelano e ileng ya nna teng mo kgweding ya Ferikgong e le maiteko a go leka go fedisa ntwa e ne e simolodisiwa ke Iseraele le America kgatlhano le Iran. Tehran o tlhalosa gore metse a kgoro ya molelwane ya Strait of Hormuz ke ya bone, mme gape ke bone ba ba tla e laolang, le go laela gore dikepe tsotlhe di tshwana ke gore di sale morago molawana o beilweng. Ba tlhalosa gore go thuntsitswe dikepe di le tharo mo malatsing a fetileng, mme seo sa tsibusa gore America a bolotse ditlhaselo ko mahelo mangwe a Iran, mme e le ipusolosetso kgatlhanong le Iran, mme Iran le yena ipusolosetsa ko mahatseng a mo kgaolong ya The Gulf. Ditlhwatlhwa tsa lokwane di tlhatlogile ka dipersente tse 5 fela Tautona Trump a sena go itsise seo. Tautona Trump, America le Iran ba tlhalositse gore ba ile ba kgona go ka simolodisa ditlhaselo, mme dipuisano tsa bone di ne e le gore go fedisiwe ntwa e sa le simologile le go baka seemo se sa iketlang ko kgaolong ya Middle East. Washington o batla gore dikepe tsotlhe tse di kgabaganyang ko Strait of Hormuz di kgabaganye mahala. Iran a re tsotlhe tse di kgabaganyang mo kgorong eo di tla tshwanelwa ke go duela. National Treasury e le lephata ke le duedisang madi ko Aforika Borwa la re le tshegeditse madi a toropo ya Johannesburg le bomasepala ba bangwe ka lebaka la gore ba sa sale morago melawana le go senya ka tiriso ya madi e botlhaswa. Seo se tla jaana pele ga kgwedi ya ngwana a tsele e le malatsi a le mane jaaka go tlabe go tshwarwa ditlhopho tsa dikhansele selegae, mme toropo ya Johannesburg e le yona e go tlabeng kgotlana le kgaisano e kgolo thata mo go yone. Molemo thusa mokaedi wa lephata la madi a re o galaletseng garekwe o boleletse dikgang gore dibilione tse 3.6 tsa diranta e le madi a tshegeditsweng gore a se ka ya ko masepaleng wa Johannesburg mo kgweding eno. O tlhalositse gore madi ao a tlabe a tla kgona go ka dirisediwa botsamaisi jwa toropo, mme ba tlhalosa gore batlhankedi ba le 69 kana bo masepala le bone ba tlabe ba setla ba kgona go neelwa madi e sale go ntse go emisitswe seo ka lebaka la gore go lemogile fa ba dirisa madi botlhaswa thata, mme gape ba sa ntshe dipego. Magaetso go etsa dikgang a re tseye gape ditlhogo. Tona wa ICT kana wa ditlhaeletsano a re madirelo a mašwa a IT kana Artificial Intelligence a tshosetsa thata kgolo le matlofatso ya basadi mo Namibia. Go dithuto di emisitswe ko sekolong sa Shalom Primary kwa Otavi ka lebaka la mantana boiteketso a sa itekanelang. Tautona wa Nigeria o laetse dipakisiso mo mokgatlhong mongwe o go begwang o dira jaaka lekalana la puso. Mogaetso sana ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang tse dingwe o tla di amogela ka moso. Go ntse ela mogaetso ke aka o tswa go di amogela kealo e le dikgang tsa bofelo tsa perimana ya letsatsi la gompieno go le laboraro. Kgwedi ena Phukwi e tlhano malatsi a le robedi, mme gone jaana ke na le metsotso e le 13 go tswa mo nakong ya bosupa. E tla re mo nakong e sa fediseng pelo mogaetso o botsa thulaganyo ya perimana ke go e baakanyeditseng ya dikgang tsa tseleletsele.

Go ntse mogaetsho, ke ya ka ke setse ke go amogetse, mme mo primana gompieno mogaetsho ke go baakanyeditse kgang tse pedi. Ke tlabe ke kopane le go buisana le Rre Diteko Arnaud go tswa ko Nkurunkuru. Mme re tlabe re bua ka ga dikgangkakaretso, ditlhabololo mogaetsho le diporojeke tse e le gore di diragala kong. Ka re itse gore ke kgaolo e le gore ke ene ne e ribolola ya bogelo. Mme go bona le kwa re e saletse ko morago mo ditirelong mogaetso. Mme ga go ntse jalo go raya gore go tshwana ke gore go dirwe ka thata go tlhomisa gore go nne le diofisi, go nne le dikokelo, go nne le ditsela le tse dingwe tsotlhe. E nngwe ka mogaetso ke tlabe ke buisana le Rre Gaboadingwe Montshe mogaetso yo a leng mo loetong go etela dikolo mo kgaolotlhapane ya Minose. Mme o tla ba sa tsamaya le nosi, a tsamaya le ba barutabana ba di-social ba life skill le mapodisi mmogo le ofisi ya gagwe e le ya go tswa ko ofisi ya mokhanselara mo Aminose. Gone ka utlwa gore mme tota leeto le la gagwe ke la eng le gore mme ba tsamaya jang, a ba kopana le dikgwetlo kana gongwe sengwe le sengwe se ba se tsamaelang go tla gore se be se tsamaya sentle. Mme pele mogaetso a re fete pele yana.

0: mamratwa khosi ya lwa
1: morara re tlhaloganya o nna le letsholo le le gore o le mogolone a gongwe ka rena la dintlha ka botlalo gore ke laeng gape o eta ko kae
2: dumela re o tsile dumela baretsi ke nnete ke na le letsholo le ke tshwarang le lone mme ke etela dikwele dikwele tse di mo kgaolokgopong ya minosi ka manta ga ke simolotse ko le ona tlwele ko isa base maabane eletse ke le mo nausana base gompieno ke tswa ko Dr. Fisher mme mogareng o le gone ke etela mahelong ke a go bua a already dikotlelang ke bonang gore go tlhokala gore ye go buisa mabelo aoa jaanong gompieno prosese tshwatsekile go buisa lebelo la tsongukwa ka moso ke ka ba ke etela lefelo la corridor number 4 ka nako ya lesome go tlhoa ke boela mo corridor 13 ke etela sekole sa metšhomi go tlhoa ka labotlhano ka ba ke etela sekole sa Chief Sophia ke tla go ikhutsa weekend mantaga tsa go simolola ka sekole sa Chief Kutaku la bobedi ke ya ko Chief ko Rekwele la boraro ke digela ka Mokale combined
1: right
2: ke thata-thata le letsholo le bane le go buisa bana ka dikgwedi tse matišhere ba na le tsone mo dikoleng dilo tse di tshwanaka janjana ke le bana baina ka na le hypeng yana ebile go te vape bone bainaka ntseng ka one bainaka ntse le bogapi ditapi bainaka ntse le bangwe ba kgedisa bana se ka se kgwarereng bully bangwe ba bullya bana mo dikoleng kgang e nngwe ile sekgweng le one mo dikoleng thata-thata tsone tsa primary ukwa gote bana ba basimane ba sodomaisana madi a sodom so ke tsone dikgang tse tsamang ntse bua gape ka teenage pregnancy e abanela tshedimosetso ka HIV and AIDS TB
1: right mme loeto lo rra lo rulagantswe jang ke mang ke ofisi ya ga mang kana lone lo na le leano kgotsana lo bone gone go na le botlhokwa
2: ke gore mo constituency na le mokgatlho o bilong go te constituency aids coordinating committee ka bokhutlhwana e kgala e re ka koko ke gore mokgatlho o thata-thata o inang kana le yone bolotsi jo o tshwana yaka bo AIDS o inang kana le TB le jaanong ke atolotse dilo ke inang kana le tsone yaka tsone dikgwedi tsa dikole jaanong ke gore ntse ofisi ya me le go kampo ke re ofisi ya mokhanselara le matišhara life skills

0: ne every quarter me kancha ya matsoko ki dia mwa ki dia mwa halwa ha ni janu tati ya matsoko le khone sala ka covid na kwa covid ora ho putha le ya na khafiti di khone ke bile ga tla go idea ya na me ne di se le tsa ho ya no isi ne ne mwa halwa ha
1: ra
0: mo mat re ya bala nang gore ke go jo ke jaka ja na a tswe ya na ke tron le tsholo ke le kopane le ma podisi le batho ba di kopela ba di kopela ya na ya le tsone di last competition ya tela di kwile
1: jaanong ke ne ke batla go utlwa gore a matitšhere ba life skill a le bone ke maloko mokgatlho o ntse o umaka o
0: ke maloko a mokgatlho ke ela gore se ke se lemogileng ga se sekwele le sekwele se se itseng ka ga mokgatlho kampo ga se sekwele le sekwele se tsang karolo jaanong ke rentse ke mokgwa mongwe ba go bona le gone le go agogela gautshwane gore jang gautshwane e buisana ka gore e kgona go targete jang di-challenges tsa dikweletse
1: ra mme ra gone ka go tsamaya mo dikoleng jaana le ba ba go patileng ga lo le ka go buisana le bone barutabana a lo buisana le barutabana kgotsa a lo buisana le bone baithuti ko sekoleng
0: re buisana le baithuti
1: right
0: gore re tlhabagane le baithuti
1: ra mme a ba phuthuloga ba bua ka gore gantsi thata ke re baithuti gang ke ba bua hela ntle le gore motho bona le kitswa gore o ka ba kgobatsa jang gore ba kgone go ntsha mahoko
0: thata gore go na le dikgang tse ba phuthulogileng hela mme go bola baba morauti ga o batla go kwa dikgang o bue le ba ba bokana ke bone ba batla gore amare kure ide ga jana go dira ga le tsone bodilo se o solela se rona re batsadi se tsang gore aa ngwana o ga re ka bue le ene ka kganye ga jaanong rona le ba etelela gora go bua le bone o kwa se se tswang mo go ene ga nke o dumela gore ke yone kgang e batsadi ba bangwe ba sa batle gore tshimolofisiwane le yone mme ene a setsana le yone
1: ra go raya gore
0: yanongtsone ga ke tsaya sekai gompieno o mongwe e butsela re keano tsela gore le bone ke gore tshwantse ga o bua le bone o reetse ka tsebetse o peding sa
1: ya di-vibe tse e le gore di a dirisiwa ko dikolong ke tsa gore dikolo di le dintsi di lemoga seo mme dikole tsone di kopagala batsadi gore elang tlhoko gore bana ba nyena ba tsaya eng go tswa ko magaeng ba kisa ko sekolong ke a re potso ke gore ko dikolong ka go na le ma-security ga dikgorong kana morutabana a le ene o ka kgona tsatsi le letsatsi go tsena mo dikgetseng tsa bana tlhatlhoba gore go na leng
0: ke yone mathata nako nngwe le kgone ga mo

integrator thuto ICT mo di thuto computer bana jana ha ba le mo mo di public ba tshwantse gore ba khone go ka tsena online ba khone go ka ithuta.

Go ntse yalo mogaetsho, ke aka ke santse ke na le wena mo primaneng ya letsatsi la gompieno. E ne le re Arnold go tswa ko Nkurunkuru, mogaetsho ka ke ne ke busana le ene go bua ka ga tse di farologaneng ditlhabololo, jaaka re setse re bona gore balaodi ba dikgaolo mo nako ye mogaetsho ba nang ba bua ka ga diporojeke tse e le gore di diragadiwa ke kgaolo. Maphata a puso mogaetsho ke yone a e le gore a na le boikarabelo. Jaanong molaodi wa kgaolo ga a bua mogaetsho e le gore a ba kry-ile direporto go tswa ko maphateng otlhe a puso a mo kgaolong. Ke tsaya gore jaanong puo e setseng ke yone ya molaodi wa kgaolo ya Mahikeng. Ka letsatsi la Mantaga re ne re utlwa molaodi wa kgaolo ya Zambezi yo e le gore le ene o ne a bua gore mekong di tsamatsamaga kae dikgang. Ke tsaya gore kganyame le reedite kwa rena ta mogaetso, re tla wetsa sentle mo letsatsing la kamoso. Ke sa tsweletse ke thulaganyo ya rona ya primana ya dikgang tsa tseleletsele. Ke yaka ke ne ke go e baakanyeditse jalo mogaetso mo primaneng ya letsatsi la gompieno. Ke na le metsotso e le lesome le bobedi pele ga nako ya borobedi.

Regina Bell ka pina gagwe e monate Love TKO. Re tswelela pele motsone e ka thulaganyo yone e le ya disalam mapaso re mo make sa go sa mamaratwa TYSFM. Re kgabole jalo gape ka ene Regina Bell ka pina gagwe na rialo a re show me the way.